0: Music Station ng Yaki Broadcasting System.
1: Itama po inyo mga orasan ng oras. Ganap na ang alas 5:12 na.
0: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel. Your home.

0: away from home.
1: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan.
1: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
2: Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM

May nga buntag higala, kumusta? Adlaw nga Lunes, 13 na kita karon mga higala sa bulan na sa Hulyo 2026. Sa ngalan ni Tinig 43 sa Jan Andrew Tabugok, Tinig 4 Loy Rosario. Niya na ito ang mga nagunang mga balita higala. Atong unahon na kini nga mga balita nga national kung o pang international. Dito sa gawa sa atong nasud mga higala kung diin

0: sa update sa bagyo nga si Inday kung si Bavi. Niyaabot nga to sa 1.7 million ang gipang bakwit mga higala human naglandfall ang maong bagyo dito sa Xinjiang, China. Bago pa ang pag-abot sa bagyo, gitaas na sa China ang alerto sa Eastern China. Kung asa may kusog ang hangin nga 144 km per hour, ang maong bagyo og una lang gitaas ang orange sa typhoon alert sa China og ang pangduhang pinakakusog nga upat nga level sa rating. Daghang flights usab ang gikan sila o gawa mibiyahe ang ubang mga tren. Gisuspindi usab ang klase sa mga eskwelahan o ang mga ferry services gisuspindi usab. Nagresulta ang maong bagyo sa makusog na hangin o pag-ulan sa timog sa isla sa Japan. Ingon man padulong dito sa Taiwan.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: 5:19 ng atong oras samtang sa pika sa bahin. Diri may gala sa tuang mga balita sa atuang nasud. Mga balita nga nasyonal. Atuang mga gala, ang detalye ni anak kaban si Tinig 43 sa John Andrew Tabugok sa mga balitang nasudnon.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Ikup sa kape de mga gala, Kopi Yaki 7-in-1. Doon na po'y Kopi Yaki 3-in-1.
2: Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Kopi Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
3: Ay, nagkape ko Kopi Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag, yun na siya. Ang sa pwede mong batihon ka ng makakape ka. Dili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong huna-huna.
2: Yan ang Kopi Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kopi Yaki, yummy!
4: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
5: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur. Kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
6: Nagkuhan ko ko anak bito sa mga herbal ni gumawa sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
7: Ano kailong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
6: Taas akong sugar niya karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po sa kaon bitong mga tamis.
7: Pila edad ni mo nai?
6: 77.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
8: Oras sa Pilipinas, igala 21 minutos human milabayang alas 5 sa buntag og sa laray karon alang sa adong mga balida karong buntaga alang sa adong mga balida nga probinsyal.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
8: In simultaneous sa broadcast kita karon gana sa adong mga igsoong istasyon ang Joy FM Pangil Bay og Joy FM sa may Davao Oriental. Maadyong buntag nga na sa adong mga tagapanamati diha nga dapita sa nasangpit nga mga rehiyon diha sa may ulohang bahin sa Mindanao ingon man nga sa amihang bahin sa Mindanao maadyong buntag nga na sa atong mga silingan diha nga dapita. Sa laray garon alang sa atong mga balita nga probinsyal garong buntag.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
8: Atong unahon pag lakbit kini nga mga taho gikan dito nga bahina sa may area sa Carragher Region.
1: Tinig ng kanayunan! Tinig ng bayan!
8: Atong lakbitan kini nga mga panghitabo o mga ingon man mga development diha nga bahina sa may Carragher Region diin gipatuman karong Simanaha sa buhatan sa Dinagat Island Provincial Capital ang work from home arrangement o ang pagsuspender sa physical reporting tungod sa daot nga dagan sa panahon dala sa hanging habagat nga gipakusog sa bagyong Inday. Subay sa gipaluga nga Executive Order number 07-03 sa Officer in Charge kun Governor Edelior Demerey Isidor aron nga masiguro ang kaluwasan sa kinabuhi o kayuhan sa mga opisyal o empleyado sa ilang panggamhana.
1: Tinig ng kanayunan! Tinig ng Bayan.
8: 22 ang atong oras, samtang nga dugang tudling sa atong mga taho gikan na dito nga bahina sa may ulohang bahin sa Mindanao. Din balog sa bilangguan ang usang kalalaki human kining nakwaan sa kapin 14,000 pesos nga balor sa ginarilahang Cebu sa gikasang bypass operation dito sa Barangay 7, Barangay Norte, Don Carlos sa Bukidnon. Alas 9:30 sa buntag kagahapong adlawa, gilang dinakpan nga 35 anyos nga lalaking gikonsidera sa mga otoridad nga usa ka street level drug personality. Sa report sa Bukidnon Police sa Provincial Office, sa pinaagi kang Director Police Colonel Oliver Soto Navales, nga dukang Regional Director Police Brigadier General Christopher Nortez Albrahano, ang malampuso nga manhunt operation nga gipangunahan sa Don Carlos Municipal Police Station, ang usa gayud ka malampuso nga operasyon na sa pakigaugyon usab nganha sa mga sibilyan na recover gikan sa posisyon sa suspect nga upal ka pakete sa ginarudahang Cebu nga gatimbang nga 2.20 gramos nga adunay standard drug price nga 14,000 pesos lakip nga nasakmit sa mga operatiba ang usa ka basyo sa pakete usab sa segrilyong komando nga gihimong sudlanan sa kontrabando og ang ingon man bypass bill nga nakuha usab og giya gamit sa maong operasyon. Samtang sa laing bahin dito nga bahina gihapon sa may area sa Northern Mindanao, giri kumbida karon sa sangguniang panlalawigan sa Bukidnon ang hingpit nga pag-aproba sa duha ka lokal nga ordinansa nga nagtumong nagwagtang sa panagbangi sa yuta sa Kabanglasan ug pagpauswag sa transportasyon dito sa lungsod sa Lantapan sa probinsya sa Bukidnon. Sa gipahigayong sesyon gipresentar ni Second Legislative District Board Member Bobby J. Denlayan ang komite report nga nagapabor sa Ordinance Number 47-2026 sa Kabanglasan. Pinaagi sa maong balaod noon na magtukod og usa ka comprehensive municipal framework aron nga husayon ang land dispute o away sa yuta. Pinaagi sa malinawong mediation sa barangay level, inabagan sa mga importanteng ahensya sama sa DNR, DAR, LRA, NCIP o PNP aron nga masiguro ang hapsay og baratong ug ang ingon hapsay nga resolusyon alang sa mga residente. Sa bigas bahin gipaboran usab sa komite ubos sa board o ni board member Larry Unahon ang ordinance number 296 sa Lantapan nga mag-aproba sa dugang nga prangkisa alang sa motorized tricycle ug tricycab nga for hire ubos sa maong ordinansa pasakaan ngadto sa 750 units sa gikan sa kasamtangang 500 units ang tugutan nga gabiyahe dito sa ilang lungsod aron na matubag ang panginahanglanon sa mga sumasakay. Dungan ang pag-amyenda sa himuong usa ka tuig na lamang ang lugway sa pag-renew sa mayor's permit alang sa mga operators. Alas 5:25 Philippine Standard Time, dugang tuding sa atong mga taho karong buntaga gikan na sa may area sa Northern Mindanao.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
8: Luksuhan ta karon ang taho gikan na dito gihapong bahina. Mupahigayon ang Police Regional Office at 10 sa Shoot for Cause Challenge nga abli alang sa tanang kapulisan sa Northern Mindanao. Gikan na yun ini sa spokesperson nga si Police Major Joan Navarro nga ang Northern Mindanao Top Cop Challenge 2026 may usa ka inisiyatiba sa PRO 10 na Officers Ladies Club Foundation Incorporated o kini sugdan na karong Mayo 9 o takupan na karong Mayo 10 o kining Hulyo 9 hangtod nga Agosto 10 kana ang torneo nga gipahigayon sa NMPSA firing range. Ang proceeds sa torneo mo padung ngadto sa mga nag-unang advokasya sa maong organisasyon.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
8: Alas 5:26 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Karon atong siren ang dugang taho gikan sa may Northern Mindanao. Baha o dito nga dapita sa may area sa Zamboanga Peninsula, no? Baha o landslide na sinati sa pipila ka mga baryo sa Lanao del Norte o Zamboanga del Sur tungod sa uwan dala sa bagyong Inday. Sayron ta ang detalye gikan sa atong igsoong istasyon, ang Joy FM Pangil Bay. Ana sa linya si Renza Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
9: Tado ang pipila ka mga barangay sakop sa lungsod sa Aurora, Zamboanga del Sur tungod sa pagkusog sa ulan nga dala sa bagyong Inday. Base sa report sa lokal nga mga pagamhanan, resulta sa walay hunong nga pag-ulan ang landslide sa barangay Campo Uno, sakop sa nasampit nga lungsod, samtang gibaha usab ang pipila ka uban nga mga lugar sa maong dapid. Bisan pa sa maong mga insidente, wala hinoy na report nga dunay namatay ug naangol sa maong insidente. Samtang sa lungsod sa Kapatagan, Lanao del Norte usab, nagkasinati usab og pagbaha ang pipila ka mga barangay. Lagip ang barangay Lapinig ug uban pa nga mga ubos nga mga lugar nga dali mapiktuhan sa pagsaka sa tubig. Tungod nini, diha-diha nga mi-respondi dayon ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o MDRRMO sa lugar, uban sa ubang mga responder og mga volunteer aron mutabang sa pag-evacuate og pag-assist sa mga pamilyang napiktuhan sa pagbaha. Ayon sa pagbainiton nga og monitoring sa lokal nga pangamahanan sa nasampit nga lugar aron ma-monitor ang level sa tubig og mga suba aron masiguro ang kaluwasan sa mga residente. Samtang giawhag usab ang publiko nga magpabiling alerto og sundon ang tanang advisories sa mga awtoridad, ilabi na ang mga nagpuyo sa landslide prone o flood prone areas aron na malikayan ang mas dakong kadaot og posible nga peligro sa kinabuhi. Para sa Tinig ng Bayan, Red Sumalinog, Joy FM, Panggilbe.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
8: Naghanga salamat kaubang Ren Sumalino gikan sa may Joy FM Panggil Bay. Samtang naugda ang pipila ka mga tindahan og panimaya human sa nitabong sunog mga alas 2 sa kapin sa kadlawon kag hapong adlaw sa Binigno Aquino Street, the corner Sanson Street, the barangay Gatas sa didto sa may Pagadian City. Dali nga mi-respondi ang mga personnel sa Pagadian City Police Station ubos sa PDRRMO og CDRRMO aron nga mapalong ang sunog ug mapungan ang dugang pang pagkailap niini. Nagapadayon pa usaba karon ang investigasyon sa BFP kailang bigit sa maong insidente.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
8: Alas 5:29 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang nagapadayon gihapon karon ang search and rescue operation sa usa ka na missing individual kagahapon sa buntag human ang gikatahong naanod gini sa makusog nga pagbaha. Ang biktima na ilang si King Amera Montilla, 23 anyos, mulubyo gini sa barangay Dalapanga, Labangan dito sa may Zamboanga del Sur. Sigun pa ang maong individual naanod human na misulod sa Labangan River aron kuhaon ang mga troso nga gianod usaba sa makusog nga tubig.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
8: Alas 5:30 ang atong oras sa Philippine Standard Time. 217 ka mga lupunanon na nakabenepisyo sa libreng sakay alang sa PMA entrance exam. Atong siren ang detalye na sa linya gikan sa mihang bahin sa Mindanao, gikan Joy FM Davao Oriental, na sa linya sa Erwin Umadhay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
10: Nakabenepisyo ang 217 ka mga aplikante gikan sa lungsod sa Lupon sa libreng transportasyon nga gihatag sa lokal nga pangamhanan aron makapil sa Philippine Military Academy Entrance Examination sa MATI National Comprehensive High School sa Miaging Adlaw. 5 kabas ang gipakatap sa LGU Lupon ubos sa pagpanguna ni Mayor Santos Sunny Alonso Jr. isip kabahin sa inisyatiba ni Davao Oriental sa Kadistrict Congressman Chino Miguel Almario sa pakigtambayayong sa lokal nga pangamhanan. Nagtigom ang mga examinee sa Dorso Lupon External Classes Campus sa wala pa sila mibiyahe padulong sa dakbayan sa MATI. Tumong sa mga programang dili mahimong babag ang kakulangan sa transportasyon sa mga kabataan-unang nangandoy nga makasulod sa Philippine Military Academy o mahimong kabahin sa pag-alagad sa nasod. Nagpasalamat usab ang LGU Lupon kang Congressman Almario sa padayong suporta o may padayag nga magpadayon ang ilang pakigtambayayong sa mga ahensya sa nasyonal nga gobyerno aron mapalapdan ang mga oportunidad alang sa mga Luponian. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
8: Alas 5:31 Philippine Standard Time. Daghang salamat, Erwin Umadhay, gikan Joy FM sa may Davao Oriental. Sa atong pagbalik, dugang ang mga taho gikan sa lain-laing probinsya dinhi sa Mindanao.
4: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo og nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
11: Nakuha mo ko siya kanang yung buhok ko, wala napahak, yan yung alasabuan, buhok, kanang kinalutang, ganyan, yan napahak. Mato, yung butangan na ito, Yaki, nanupo siya, lama siya sa Yaki.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
12: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
13: Mapalit na sa mga butika.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
8: Alas 5.33 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa mga tuling sa atong balidang probinsyal garong buntaga. Dugang ang mga taho gigan na dito nga bahina sa may area sang Zamboanga Peninsula.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
8: Dito nga bahina sa may Zamboanga Peninsula na kasinati og halapad nga pagbaha ang tulo ka mga baryo sa lungsod sa Dina, Zamboanga del Sur. Alas 3.30 sa kadlawon palangan ni atong adlong Sabado tungod sa padayong pag-uwan dala sa habagat og gipakusog sa bagyong Inday. Subay sa initial nga report sa Local Disaster Risk Reduction Management Office, ang mga baryo nga naapektuhan ang barangay Binuatan. Din 32 ka kabalayan og 4 ka purok ang nakasinati og pagbaha. Barangay Nian, tulo ka fish pond ang nadaot tungod sa pagsakal sa tubig, samtang nalubog sa baha usab ang tulo ka purok sa barangay East Migpulaw nga mao ang purok ka 2-6 ug 7. Gumikan sa padayon nga pag-uwan nakasinati usab og kapawong sa sugang dagitab. Ang maong mga baryo diin gihangyo sa LDRRMO nga pabakwiton ang mga residente nga hilabihang naapektuhan. Dali nga niresponde ang LDRRMO sa dapita aron nga ma-monitor. Apan gumikan sa kakuwang sa rescue resources, nagpakitabang kini sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office alang sa rescue boat. Sa pagkakaroon na waray na patik nga casualty sa maong pagbaha, samtang nagapadayon pa ang pag-monitor o pag-koordinar sa uban pang mga apektado mga dapita alang sa dinaliang tabang.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
8: Alas 5.34 ang atong oras, samtang didong bahina sa northern na Mindanao, 20 mil pesos nga shabu ang na-recover human sa malampusong pagkasigpausab sa 20 anyos nga lalaki nga bag-o nga gilang drug personality sa gikasang drug bypass operation dito sa Purok sa Isa, poblasyon Kitaw-Tawa, Bukidnon kagahapon. Sa report sa Bukidnon na Pulisya Provincial Office, pinaagi kang Police Colonel Oliver Soto Navales ngadto kang Regional Director Police Brigadier General Christopher Nortes Abrahano, na itabo ang pagdako pa ala 1:51 sa kadlawon pinaagi sa inasang puwersa sa Kitaw-Tawa Municipal Police Station o second Bukidnon na PMFC. Tulo ka gramo sa ginarulang sabu nga nasulod sa unong kapakete ang nakumpiska gikan sa mga dinakpan diin usa kini ka standard drug price nga balura 20,000 pesos lakip sa na-recover sab ang usa ka 1,000 ka pesos nga bypass money o usa ka basyong nga pakete sa sigrilyo nga gigamit sa sudlanan sa maong kontrabando.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
8: Samtang tingkagol karon usab sa selda sa PNP ang gilang top 6 sa most wanted person sa provincial level human kining nasikpaw sa gikasang anti-illegal drug operation sa PNP dito sa Purok 12, south sa poblasyon sa may Maramag, Bukidnon. Sa report sa PNP, ang dinakpan mao si Henry Girita na Jr. alias Dodi, 33 anyos kini, mulupyo sa mga lungsod. Ang marampusong manhunt operation na gipatuman sa Maramag Municipal Police Station. Kauban ang nagreyang intelligence sa mobile force unit sa probinsya sa Bukidnon.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
8: Nga buntag diay sa ato nga mga tagapalamati diha nga bahina sa may Bukidnon ano sa may area sa nga Valencia uga ingon man sa may Maramaga Bukidnon. Maadyo nga buntag nga nasa ato nga mga silingan diha nga dapita.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
8: Alas 5.36 ang atong oras sa atong balikan ang signal gikan sa atong kauban sa may Joy FM Mapanggil Bay. Mga obispo nagpasalamat tungod sa maayong pag-abi-abi kanila sa Misamis Occidental. Atong sayron ng detalye na sa linya si Ranza Sumalinog.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
14: Sa ipahigayon nga 132nd Plenary Assembly of the Catholic Bishop Conference of the Philippines o CBCP sa probinsya sa Misamis Occidental, dako o garbo o nagpasalamat si Governor Henry Waminal tungod sa napili nila ang probinsya isip venue sa maong dako nga kalihukan. O tungod nini, mainiton nga ilang gi-welcome ang tanan nga mga partisipante gikan sa lalaing dapita sa Pilipinas, ingon man sa uban pa sa gawasan nasod. Samtang nagpasalamat usab ang mga obispo o sa mainiton nila nga pag-abi-abi o ila usab nga nabantayan ang mantra sa probinsya nga magpuyong malinaon, malipayon o malambuon. Samtang ang mantra usab sa tagbay sa tanggob nga una ang Ginoo. Diin nagpaabot og mensahe sa pasalamat ang mga arsobispo o obispo sa CBCP ngadto sa Tanggob City nga si Mayor Ben Canama o sa tanang katawahan sa sidada tungod sa minitong sa nila nga pagdawat at tungod sa gipigayon sa maong programa. Matod sa mga lider sa simbahan, ilang nabati ang tinudanay nga pag-abi-abi sa mga misamisnon o sa Tanggobanon o ilang gidayag ang prinsipyo sa siyudad sa Tanggob nga una ang Ginoo. Ingon usab nila, ang maayong pagkatiman sa mga bisita nagpakita sa lig-on nga pagtuo, panaghiusa o pagkamabi-abihon sa katawhan sa Tanggob. Dalipay usab ang mga obispo nga nahimong kabahin sa mga panagtigom o naglaom ang magpadayon ang panaghiusa tali sa simbahan o sa lokal nga pangagamhanan sa probinsya sa Misamis Occidental. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbe.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
8: Daghang salamat kaubang Rexa Sumalinog gikan sa may Joy FM Pangil Bay. Samtang dugang tudling sa atong mga taho karong bundag, atong lakbitan karon ang taho gikan dito sa Davao Region.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan. Ngayon,
8: gilayon ang kapulisan sa Tagum City og nadakpan ang gingong sospek sa pagpumusil patay sa usa ka ilang welder sa Pioneer Avenue, Barangay Magugpo West dito sa Tagum City. Sa hot pursuit operation nga gipahigayon sa PNP kagahapon adlaw, gilang bigdima nga si alias Nardo litaw kinig Mulupyo sa Marilog District, Davao City. Suma sa initial nga imbestigasyon, nahitabo ang insidente human siyang nakasinati og konfrontasyon sa laing individual. Duol nga tindahan diin sila nipalit og ilimnon samtang nagapadayon ang mga imbestigador sa pagpangita og ebidensya og pagpangayog pamahayag sa mga saksi. Usa sa mga testigo mitug-an samtang naglakaw sila sa Pioneer Avenue kalit silang giduulan sa gingong suspect nga gilang si alias Randy, 35 anyos, usa ka pintor. Didto matud pa sa saksi kalit nga mi pabuto ang suspect og naigo ang biktima sa tiyan nga bahin nga maoy hinungdan sa hinanaling kamatayon. Gilunsad gilayon ang koordinasyon sa kooperasyon sa Davao del Norte Police, sa Provincial Office Tagum City Police Station og Provincial Intelligence Unit o ban ang Provincial Mobile Force sa Company og SWAT Team ban ang alas 9:32 sa buntag. Sa maong petsa, nasikop ang suspect sa iyang pinoyanan sa Villa Magasanok, Barangay Mankilam, Tagum City. Nakuha usab gikan sa iyang posisyon ang .45 caliber pistol nga adunay magazine, 5 ka mga buhing bala nga gituang maikalambutan sa nahitabong krimen. Gipangandaman na karon sa Tagum City Police Station ang pagpasaka sa kasong kriminal batok sa nadakpang suspect sado. Gipasabot na usab sa PNP nga magpadayon sila sa paspas nga pagresponde o galigon nga kampanya batok sa kriminalidad aron nga masiguro nga adunay hustisya alang sa mga biktima o magpabiling malinawon ang ilang lokalidad.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
8: Alas 5:41 Philippine Standard Time, dugang sa mga tudling sa atong mga taho karong buntag gikan na dito nga bahina sa may area sang Davao.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
8: Dugang tudling sa atong mga taho dito nga dapita sa may area sang Davao Region. Atong dawaton gining taho gikan sa atong kauban gikan sa Joy FM Davao Oriental.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
8: Namaligya og shabu na dakpan sa drug bypass operation sa munisipyo sa Katiel. Sa iron tang detalye, ana sa linya si Erwin Umadhay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
8: Abang Erwin.
15: Arestado ang isa ka lalaki human masikop sa gipahigayong drug bypass operation sa Katiel Municipal Police Station. Uban sa ubang law enforcement agencies sa Purok Magupay 1, Barangay Poblasyon Katiil, Davao Oriental, alas 12:36 sa kadlawon sa miaging adlaw. Nasikop sa mga operasyon ang suspect nga giilang alias J, 33 anyos, ulitaw walay trabaho og nagpuyo sa Purok Madre de Cacao, Barangay Poblasyon. Nakuha sa suspect ang upat ka heat-sealed nga plastic sachet nga gituuhang shabu o 500 pesos nga bypass money. Sa pagkakaroon, ana-ana sa kustodiya sa Katiil Municipal Police Station ang dinakpan o magatubag sa kasong paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Amadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
8: Daghang salamat gawbang Erwin Amadhay, gikan sa may area sang Davao Oriental. Samtang sa laing bahin og dugang tudling sa adlong mga taho, gikan na gihapon didtong bahina sa Davao.
1: Tinig ng Kanayunan.
8: Padayon ang search and rescue operation sa lokal nga pangamahanan sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, human ang grabe nga pagbaha nga gipahibalo sa walaya o giyabo sa way hunong nga pag-uhan. Gikumpirma ni Municipal Information Officer Julie Maria Bowen nga nagpabilin sa pito ang gidaghanon nga tawo nga gipaabot pa nga mapangita o gideklara nga missing karon tungod sa makusog nga bulhog sa baha duha sa maong mga missing mga senior citizen. Mato ni Buwen na nagapadayon ang koordinasyon sa mga responder o mga barangay aron mapadali ang pagpangita sa mga missing o mahatagan dayon o tabang ang mga apektadong pamilya. Samtang nanawagan karon ang mga residente sa mga otoridad o sa publiko alang sa dugang pagkaon, tubig o ban pang mga nagunang panginahanglan tungod kay lisod pa sa pagkakaroon ang pagpaabot o ayuda. Daghan na usaba kayong mga daan ang di pa maagian human na madaot ang baha o pagdahili sa yuta nga maoyan naglisod sa paghatod sa relief assistance o sa paglihok sa mga rescue team.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
8: Alas 5:44 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa mga tudling sa atong mga taho karong buntaga. Dugang sa tudling sa atong mga balita karong buntag.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
8: Dito nga bahina sa may area sang Barma Region. Atong lakbitan ang taho gikan sa may area sang Barma.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
8: Sa may Barma area, nagpalugwa karon sa pinakbagong update ng Cotabato City Police Office. Kalambigin sa investigasyon sa netabong pagpamusil dito sa Jose Lim Street, Barangay Poblasyon 5, Cotabato City, kagahapong adlaw. Subay sa nagapadayong investigasyon, nag-iasusi sa CCTV footage ang mga panghitabo o nagkuha na usab o dugang mga testimonya sa mga saksi o pagkailap nining investigasyon o ba ng imbidensya. May lugwa nga usa ka police officer ang nagunang target sa maong pagpamusil sa investigasyon. Nasairan usab nga si alias Bas nga maoyan namatay o si alias Dios nga usa ka menor de edad nga nakabaton sa samad sa bala ang wa matod pa o dili matod pa target sa mga suspect nga napagan lamang sa saag nga bala samtang nahitabo ang maong krimen. Sigon sa CCPO, personal nga bingkil ang usa sa mga ginaliling motibo sa pagpamusil. Padayon pang ginaila o ginaperibika karon sa mga otoridad ang personal o person of interest nga maoy Michael Ambigitan sa maong krimen. Masa gipaparigon pa sa CCPO ang ilang intelligent follow-up operation aron mapunting matunton og maaresto ang mga responsable. Padayon usab nga nagapangailap karon og dugang ebidensya o gikumpirma ang mga pamahayag sa mga testigo aron nga makamugna og igong basihan sa pagpasangat og tukmang kaso batok sa mga nalambigit nga suspect nga miipsot papaingon sa wa matinong direksyon.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
8: Samtang baligita dito nga bahina sa may area sang Davao Region na dugang tudling sa ato ang mga taho gikan na sa may Region 11.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
8: Dito nga bahina sa may Region 11 na dugang tudling sa mga taho dito nga debita, wala magdahom ang 55 anyos nga mag-uma nga si Danny Palliano Diatan nga mabuhi pa siya sa netabo nga pagbaha alas 7 sa gabi ini adtong nakalabay nga adlaw nga Biyernes sa barangay Tanuman, Jose Abad Santos, Davao Occidental. Gikanayon niya Diantan nga anaa matud pa siya sa balay sa iyang amahan o ginahan sa dihang netabo ang pagbaha kalita matud ba kini nga mikusog og dawla naanod siya og ang iyang mga ginikanan. Suma pa nga dako nga himala ang hitabo gibot niya gasaba nga dili siya kabalo mulangoy sa dihang nga gianod sila sa tubig o ginadala ngadto sa lawod. Matud pa nga sa sige niya gasampit sa Ginoo ug wala niya damhang gihatagan siya ga kahoy sa Ginoo sa iyang kamot nga gibutangan sa baog mga gapnod ang likod aron nga mada sa baybayon busa siya ang nakalingkawas gikan sa kamatayon.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
8: Alas 5:47 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa mga tudling sa atong mga balita karong tagna.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
8: Diin sa pinakawahing taho karon sa pagbaha dito sa Jose Abad Santos, anaa sa siyam ang naanod sa maong pagbaha o gausa gayud ang naluwas. Ano? Suma sa pinakawahing impormasyon gikan na sa JAS LGU, gidala sa bay tambalanan ang maong mga nasalbar samtang padayon pang ginapangita ang walo ka mga residenteng nawa tungod sa pagbaha. Nasairan nga ang apektado sa maong katalagman ang barangay Malalan na Tanuman, Kalbaya, Butuan o Sugal. Busa nagpahimangno ang Rapid Damage Assessment and Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sa mga residente nga muhikling gilayon nga na sa luwas ng mga lugar sa hitabong adunay makusog ng mga pag-uwan. Ang apektado usaban ini ang Jose Abad Santos oga ingon man parte sa Don Marcelino uban ang PDRMO Davao Occidental nagpadayon pa karon ang pagverifika og ocular inspection na didto sa maong lugar.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
8: Alas 5:48 ang atong oras sa uhing tudling gikan sa Davao Region o sa drug den na didto sa Davao City ang nabungkag sa mga awtoridad pinaagi sa gipahigayon nga drug bypass operation. Alas 2:40 sa buntag ni adtong Sabado sa Salis Street Barangay 27-C sa Davao City, suma sa Philippine Drug Enforcement Agency Confidea Regional Office 11 nakigalayon sila sa National Bureau of Investigation South Eastern Mindanao Regional Office sa aron nga ipahibawo ang operasyon nga misangpod sa malampusong pagkasikpaw sa 26 anyos nga DJ nga nailang si alias DJ Car kinsa nakuhaan na og mga pakete sa ginadurahang ecstasy nga nagabalor 14,000 pesos. Nasairan nga lakip sa nadakpan ang nga na sa maong operasyon mao ang drug den na maintainer nga tag-iya sa bar nga si alias Edward, ang mga drug den employees nga sila alias Ryan Harvey ug Raul, ingon man na mga giingong nga parokyano nga sila alias Vensa Natan Agatan Destina Marl og Kaito. Giadugang pa sa Medea 11 nga nakuha sa operasyon mao ang 65 ka marijuana vape cartridges, 2 ka 500 ml nga botilya nga adunay sulod nga ginatuang diluted nga ecstasy, nagilayang draga para paraphernalia og markadong salapi, samtang ang kantidad sa mga giingong illegal nga droga gibanabana nga mobalora 255,000 pesos.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
8: Alas 5:50 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Uwahing tudling sa atong mga taho karong buntag at gikan na dinhing bahina sa Region 12.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
8: Gikan na dinhing bahina sa Region 12, gibisita ni Senador Ruben Padilla ang mga bitima sa landslide sa Malapatan sa Rangani Province kagahapon sa buntag. Anong personal nga makita mga bitima ug maasas ang damyo sa ilang nahitabuan? Madumdumang siyam katawo ang napatay sa landslide nga mugna sa makusog nga pagbundak sa uwan dala sa bagyong Inday nga nagapakusog sa bagyong Habagat. Gani usa ka military chopper ang gigamit sa paghakot sa siyam ka mga bitimang natabunan og lapok og dakong bato sa sityo Blesong Fondaw sa barangay Poblasyon. Mismong si Manapatan Mayor Salway Sumbo Jr. na ang mihangyo alang sa airlift operation na tungod kay maglisod ang mga responders o mga volunteers sa paghakot sa mga patayng lawas padung sa sentrong bahin sa ilang lungsod ang mugna nga barato gihapon sa midahiling lapok na nga lukat ang mga kahoy og dagkong bato nganha sa dan na papaingon sa maong dapit.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
8: Alas 5:50 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Kadto ang gilangkuban sa atong mga balitang probinsyal garong buntag.
1: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
8: Higala sa atong pagbalik at dugang sa atong mga taho o man lamang inimpipila sa atong mga pahinungdom.
1: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
16: Asa namin in town yung akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na magayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot ganihin nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dakugid kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha. Pagganado kapsul na pod mo.
17: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
18: Sweetheart, ready na!
19: Wow, kasweet ba uli?
18: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
19: Kabalo na ko sa inyong gustong basabot, sweetheart.
18: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fennec Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
19: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
18: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
19: Unya, sweetheart, ha?
0: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
20: Bilunga Gold, nahantog ka rin.
21: Nga na po?
20: Hey, morobi na mga kakalaka kung hindi ko kainong bilunga. Masakit ba rin?
21: Ang imuhang tiil.
20: Ang imuhang tiil ko.
21: Oo.
20: Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong anyos pa ko, polio ko.
21: Oo.
0: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
8: Oras sa Pilipinas, alas 5.50, 4 na Philippines Standard Time. Karon sa iron ta ang mga taho, gikan din sa atong lokalidad. Atong unahon paghagpat gining mga balita o development, gikan na din ang bahina sa may area sang P. Palma. Ana sa linya ang atong kaubang si June Villa Soto.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
8: Kaubang June!
22: Na sa pagtugon sa panahon ng mga emerhensiya ay sumailalim, isinailalim ng lokal na pamahalaan na ng Misipo Tabato ang sa first aid and basic life support training pa ang mga persons with disability o PWDs. Ayon dito kay Mayor Rolly Sakralan, ang nasabing pagsasabi ay magsisilbing gabay para sa lahat ng mga may kapansanan na mapaalaw ang kanilang kaalaman at ang kanilang awareness sa kahalagahan ng BLS. Sa ilang paumuno ng Municipal Health Services Office ay itinaguyod nga ang ng Isayap Emergency Response Team ang pagbabahagi ng mga kaalaman at pagsagawa ng demonstrasyon sa wastong pagbibigay ng first aid, cardiopulmonary resuscitation at iba pang paunay life or life-saving techniques. Nagbahagi din ng kanyang pahayag suporta si Vice Mayor Manuel Rabara na sa kalagahan ng pagsasanay, isinagawa ang pagsasanay at bilang kabahagi ng pagdiriwang National Disability Rights Week at 20th anniversary ng Misaya Federation of Differently Abled Person o MedFIDAP. Ito ay tinaguyod ng Municipal Social Welfare and Development Office at ng iba pang line agencies na nakatutok para sa ating mga PWDs. Matapos nga itong sunod-sunod na pagbaha ay nagsagawa ng assessment or flood assessment ang LGU Cagayan sa Special Geographic Area upang maisagawa ang pagtaya ng damyos na naidulot ng matinding pagbaha. Batay na rin sa tiktiba ni Mayor Duma Mascud upang matukoy ang lawak ng pinsala at masuri ang kalagayan ng mga residenteng naapektuhan. Pinangunahan ni Acting Municipal Disaster Risk Management Office Joanna Mascud ang nasabing inspeksyon kasama sa sangguniang bayan member at Committee on Disaster Chairperson Prince Salman Caron, Central Labas punong barangay Nasil Gintim at ng buong BLGU ay layo na nasabing assessment na makakalap ng mahalagang datos tungkol sa epekto ng pagkamatukoy ang pangailangan ng maapektadong pamilya at magsisilbing batayan sa garang paghati ng tulong at inupang kinakailangang serbisyo. Patuloy di umanong nakantabay ang LGU Kadayangan at ang mga kaugnay na ahensya para sa monitoring at pagtugon sa sitwasyon. Pinapayuan ng publiko na manatiling alerto, sumunod sa mga abiso at maging handa sa posibleng emergency habang nagpapatuloy ang sama ng panahon. Bigyang diin ng pamahalaang bayan na manatiling pangunahing prioridad ang kaligtasan at kapakanan ng bawat mamamayan sa gitang nitong nararanasang kalamidad. Yan ang mga latest na balita mula dito sa Pipama area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, Nagulang.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
8: Daghang salamat ka ubang June Villasoto, gikan na dito sa may Pipalma area din isang probinsya sa Cotabato. Samtang nga dito nga bahin naghihapon sa may area sa Pipalma, ginapabalukaron ang publiko ng ang bahin sa National Road sa Parok 5 Barangay Lawili, Alyosan, Cotabato ang midahili dala sa paghumukuno sa yuta dala sa padayong makusog nga pag-uwan. Ang hinungdan na usab din ang bagyong Inday padayon ang pagbadigayon kuno niining road clearing operation sa Provincial Engineer's Office sa Nikaan Cotabato Provincial Road Barangay Parroyan Section sa munisipyo sa Alabada human nga makasinatig landslide sa ang maong lugar. Nanawagan usab ang gobyernong panalawigan sa tanang mga motorista commuters nga mag-amping nga sa pagbiyahe hilabi na nga padayon ang mga kalit-kalit nga mga pag-uwan. Samtang nga subling na pahinumdum si Governor Emil Lala Talino Mendoza sa mga residenteng nanimuyo sa landslide prone area ingon man sa mga dapit haduol sa suba og mga hilit nga lugar nga mulalin kun gikinahanglan. Gipamangnuan usab ang tanan sa padayong paghuwat nga nasa opisyal nga abiso sa ilang lokal nga gobyerno aron masiguro ang kaluwasan sa tanan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
8: Samtang sa ato nga police report karong buntaga dito nga bahina sa may area gihapon na sang Pipalma na rescue sa mga rescuer ang usa ka motorsiklong gitangag sa makusog nga dagan sa o bunok sa tubig sa Kampo Uno Overflow Parwayan River Alameda Cotabato human nga halos sa 3 ka oras ang retrieval operation nga ginpahigayon kagahapon adlaw sa report sa mga awtoridad bandang alas 10:20 sa gabi niadtong Sabado dihang nakadawat og report ang MDRRMO kalambigit sa maong insidente dahil usab nga miresponde ang rescue team aron magpadigan sa assessment og retrieval operation bandang alauna 20 sa kadlawon dihang malampusong naahon kining maong motorsiklo. Samtang arestado ang 49 anyos nga lalaki human matud pang gipusil sa agtang ang usa ka mag-uma sa barangay Kisante makilala ni adtong adlong Sabado ang biktima mao si Virgil Respante Paila 41 anyos dayong gidagan sa Makilala Medical Specialist Hospital aron mahatagan sa dayong pagtambal. Samtang ila ang nanahimong suspect mao si Geoffrey Labaya Kagas subay sa naunang imbestigasyon na may papaingon na matud pa ang suspect sa usa ka sari-sari store kung asa nakabantay o gagamit og wifi ang maong bidima. Dito matud pa kinigitiro ang maong bidima gamit ang dili lisensyado nga kalibre 38 revolver nga armas. Human ang insidente, mitahan ang suspect sa mga miyembro sa Barangay Peacekeeping Action Team og nag-turnover nga na sa og giturnover nga na sa may responding nga PNP. Na-recover sa mga otoridad ang ginatuang gamit sa maong pagpamusil. Usa sa mga nag-unang anggulong ginauting kay karon sa PNP ang dugay ng binkel sa yuta tali sa bidima suspect nga girodahan nga mao motibo sa maong pagpaniro.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
8: Igala alas 5:59 o impunto alas 6 na ang atong oras sa Philippine Standard Time. No, wa na kita igong oras sa atong pagpanaguban sa unang hunas sa programang Tinig ng Bayan karong buntaga.
1: Tinig ng
8: Bayan. Salamat sa iyong paguban ganin sa atong tulumanon. Siyempre, dahil salamat sa atong mga silingan dihang dabita sa may Joy FM nagapanamati, ano? Din sa may Pangil Bay o ingon man sa mayang bayan sa Mindanao pinagi sa Joy FM Davao Oriental. Gigan din sa 102.3 Joy FM Kinapawan. Gini si Tinig 43 John Andrew Tabugok. Mayong buntag kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
3: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato,
2: kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
3: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis mo. Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
7: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
3: 7-in-1.
7: Tapos po?
3: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano, yung sakit ng ano, paa ko.
2: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
1: If you are in Kitapawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kitapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home, away from home.
5: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
21: Hermosa Kojic, kanang ni na wala akong bugas, kung naman yung mga wak-wak, kanang pangkupi, nawala ko siya.
5: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
0: Apat na minuto makalipas ang alas 6.
1: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM

0: Maayong buntag mga katinig. Welcome, welcome. Dari sa ito ang programang Tinig ng Bayan. Adlaw nga Lunes, first day of the week. Mga katinig, pitsa 13 sa bulan sa Hulyo. Welcome, kaubang 40.
1: Salamat. Hello. Salamat sa pag-welcome, kaubang dos. Mm-hmm. O siyempre, Energy Day daw karon. Nga naman, unang adlaw sa simana.
0: Unang adlaw sa simana, daghantag yung na-expect na mahitabo ka nung adlaw ha, tungkol kay magpadayon ang impeachment trial against yes. Vice President Sara Duterte. And we are lucky today kay magsugod ta sa simana nga makauban na to ang tigpamaba yes. mismo sa impeachment trial. Mga katinig, daghantag mga local issues atong kumustahan.
1: Unahon na to ni?
0: Atong kumusta.
1: Kay layo ni no, pero murag duol ra kay sa ato.
0: Pero atong kumustahon unya ang mga update mahitungod niya ning epekto sa baha diri sa ato ano. Mga katinig, apan before that tungod kay adunay lakaw pod si Congresswoman Reneco. No, Attorney Reneco sa Kabataan Party yes. di sa ato sa sang unahon. Kay talagsaon ning makahatag siya sa ato og higayon no mga katinig with Congresswoman Reneco ato ang tanawon ang iyahang mga assessment sa niaging tulo ka adlaw nga first 3 days sa impeachment sa Vice President Sara Duterte og karong adlaw isa lang karong adlaw ba o we hope karong adlaw nga isa lang si Attorney Zulaika Lopez katong trusted aide ni VP Sara Duterte since she was mayor of Davao City hanggang nahimong DepEd Secretary og Vice President. So mas maayo siguro ato pong mapangutana siya kung unsa ka mahinungdanon kining
1: impeachment
0: statement as a witness ba si attorney

0: Niya, guwas nga generally kung ang imuhang host ang generally di ay ang hostile witness sa risky, masamot nga risky ni siya because of the fact nga kini usa ka abogada, hawod ni sa balahod.
1: Oh, kabalo ni mo mulusot. Siyempre, abogado ming kabalog kriminal, lo.
0: But just the same, no? Gikuha gid siyang hostile witness. Unsay imuhang mga panglantaw? Ano ka? Unsa ka as layman? Unsay...
1: unsay gusto tumbukon sa prosecution? Unsay datos o unsay facts nga ilang kuhaon kay Attorney Sulaik, no?
0: Magtagalog ta kay naana sa linya si Attorney Rene Co, ang Congresswoman representing
1: Kabataan Party List.
0: Sa Kabataan Party List. Magandang umaga, Congresswoman Co. Welcome po sa Tinig ng Bayan, si Romy Ilusfa at kasama ko si Ruby Season.
2: Buntag. Hello po. Ma'am
1: Ruby. Buntag, Congresswoman.
0: Long time no here po. But salamat po sa panahong binahagi niyo muli. Unang-una po, nais nating tingnan kung paano po niyo i-assess yung unang tatlong araw ng trial versus or impeachment trial versus President Duterte, kasi I think nagtutok po dito sa grave threat. Mayroon kasing mga teorya na lumalabas na hindi naman yun krimen dahil wala namang threat talaga na nangyari. Or is there such a thing as a conditional threat? Una-una po.
2: Siguro una po, sa pambuo, successful po yung ating unang linggo dahil nangyari na yung gusto natin, yung matagal na natin panawagan. Let the evidence be heard, let the witnesses speak. So yun na po yung nangyari, na may video evidence tayo of the threats pinakita sa publiko na authenticate po ni NBI agent Kalilong.
0: Mm-hmm.
2: Yung binention po na hindi naman crimen, etc. In particular, doon po sa closing statement ng defense, sinabi nila, hindi po pasok sa other high crimes yung nangyari. Pero sa atin, premature po yung declaration na yon. Una po, hindi lang po other high crimes yung grounds for impeachment na sinasamon ng death threats na isinagawa ni BP during not only in one press conference, pero several. In particular, pasok din po sa culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, and isa nga po yung other high crimes.
0: Mm-hmm.
2: So, kung may pag-rebut, pero sa atin hindi pa malaman yung rebuttal na hindi daw siya nasa other high crimes, hindi po rebutted yung other two grounds na nakakarga na maaaring doon pasok yung death threats. So, mm-hmm, wala rin pa tayong pagdedetalye kung bakit hindi ito pasok sa other high crime. Ang gagawin po ng mga testigo sa mga susunod na araw ay ilalatag nila anong ibig sabihin ng video. Ang nalalatag pa lang natin, yung existence ng video at authentication, mm-hmm, nito. Pero ano pong implication nito, ibig sabihin nito, itong linggo pa lang po.
0: Mm-hmm. Dalawang bagay po ang take ko rito. Una, yung bakit? Anyway, dalawang bagay po yung take natin rito. Personally, una, yung sinasabi ni retired Chief Justice Ascuna na ang most damning evidence daw or testimony na binitawan nung NBI agent ay yung pagtatanong ni Senate Judge Cayetano na napaamin itong or napasagot itong si NBI witness na yung threat daw ay absolute. After, of course, before that, sinasabi po nung witness na ang sabi nila conditional daw yung threat. But when asked of his personal assessment, sinabi po nung witness na absolute po yung threat. Sabi ni retired Chief Justice Ascuna,

0: na yun daw yung pinakadaming daming statement na inilabas ng witness. Will you agree to that?
1: Medyo parang naputol tayo sa linya, pero tama po ba yung tanong? May assessment or may binukas yung defense na conditional daw yung threat.
0: Yeah.
1: And in response, may response po yung witness.
0: Yeah.
1: Ano po yung agreement natin, gano'n?
0: Na absolute po, sabi ng witness, yung no, hindi po conditional yung threat as far as his assessment is concerned, kundi it was an absolute threat.
1: Well, sa bahagi po ni NBI agent, maaaring may pananaw siya na gano'n. Sa ibang mga witnesses, baka po may iba rin silang pananaw. Hintayin po natin yung magiging sagot nila sa mga susunod na araw sa kung ano pong ibig sabihin ng video. Mm-hmm. No, beyond sa na-establish ni NBI agent Kalilong na authentication.
0: Mm-hmm. Pangalawa po, sa interpolation ni Senator Judge Risa Hontiveros, sa parang it appeared, no, na mayroong admission na there was a threat. Kaya lang, mayroon silang justification. At kaya nga ay prinisenta itong video ni Attorney Zulaika Lopez apparently to establish na gumaganti lang naman or
2: to justify na kaya niya 'yon nasabi kasi ganitong ginawa niyo sa kanya, no? Anong take?
1: So siguro una po, hindi tayo nasa 19th Congress, simula pa lang tayo ng 20th Congress, pero kahit during the House Committee on Justice may reassurances na hindi po isiniwalang bahala yung welfare ni Attorney Zulaika noong siya po ay nasa
0: Congress
1: premises ng House of Representatives under contempt. So may ganun po, pero ikalawa, kahit po may context, hindi po nito tinatanggal yung threat at yung pagiging malala ng threat.
0: Mm-hmm.
1: Kahit po nung pinresenta ng prosecution, I think sufficient yung context na pinakita yung tanong bago po sinabi ni VP Sara yung kanyang sagot. Yung tanong sa kanya, and may reporter na ang binukas, no, ay sa posisyon niyo po, VP, ano po bang magagawa natin dahil may mga galit ng tao sa incumbent administration? Pero ang sagot po niya ay may kinontrata siyang assassin para pupatayin na siya. Hindi naman po, kahit sabihin natin may context siya, hindi po ito excuse doon sa pagbibitaw ng threat to life sa ibang tao. And ito nga po, mataas-taas yung taong sinreten niya. So sa atin, ayaw natin ng tuloy-tuloy na culture of impunity. Ayaw natin may kultura ng karahasan at manggaling pa ito sa matataas na opisyales ng ating bansa. Para po matigil ito, kailangan din po imbestigahan kung ano yung kalalaan ng ganong threat. And sa atin, meron condition, quote-unquote, doon sa threat na binitaw niya sa unang press conference, pero sa ibang press conference wala na pong ganong kondisyon. Sinasabi lang niya yung sa loobin niya, di ba?
0: Mm-hmm.
1: So sa atin, kailangan natin makita sa mga susunod pang araw kung ano yung findings ng mga government agencies tungkol dito at ano implications po nito.
2: Yes, Attorney Rene, kitang-kita sa mga social media ang bangayan ng mga pumapabor sa kampo ni VP Sara Duterte at yung mga pumapabor din sa kay PBBM, no? Anong take mo doon, Attorney, sa sinasabi ng mga maka BBM or maka Sara na hindi naman expert witness yon kasi trained lang, hindi niya specialization.
0: One week or two weeks
2: lang na training, hindi yun eksperto. Na discredit ba sa findings nila na hindi niya talaga kumbaga focused learning or hindi niya talaga pinag-aralan ng kung ilang taon kung hindi trained lang daw? Anong take ng prosecution dyan, attorney?
1: Siguro ipapreface ko po na ako po, hindi ako maka-BBM o kaya makastara, makataong bayan tayo. Nasa track record po ng makabayan yung pagiging independent niya sa politika na hindi po nakasalalay o kumakampi sa mga kapangyarihan na nasa posisyon ng gobyerno para po ma-advance yung gusto nating mangyari sa mamamayan.
2: Yes, attorney.
1: That being said, yung preface na yon afterwards, anong pagtingin natin doon sa argument na hindi po expert witness, quote-unquote, si NBI agent? Hindi po siya summoned bilang expert witness in this case. Sa court proceedings po kasi, merong specific definition and specific purpose yung expert witness. Kung merong gustong, for example, i-testify, pa-explain ng isang health condition, maaari pong kumuha ng doktor bilang expert witness. O kaya naman, may gustong i-pa-authenticate kung ano yung handwriting na to, unique pa to compared to other handwritings. Usually, may expert witness na magsasabi on this particular subject matter na matagal na nilang pinag-aralan, ay may expertise sila na sabihin na kaya nilang sabihin authoritatively, eto, ganito yan, eto, iba yan. Si NBI agent Kalilong, hindi po siya summoned as an expert witness. Summoned po siya bilang isang normal NBI agent na inatasan na gumawa ng investigasyon doon sa video. And so, ang nakita natin sa mga nagdaang mga hearings, inatasan siya na may ganitong threat na nilevel si VP Sara in a press conference. That press conference is captured in video. Ano po, conduct an investigation on the threats that were leveled in the press conference and therefore can be accessed via video. So, ang sa pananaw ko, may limitasyon yung kaya niyang
2: testify
1: no? Doon sa ano lang yung laman ng video. No? Bilang isang agent na inatasan na imbestigahan yung laman nun. I think nga, kaya din po hindi rin as, hindi si NBI agent Kalilong yung most appropriate witness na itanong yung tungkol doon sa ano yung developments and circumstances beyond the video. Kasi ang inatas lang sa kanya ay yung video, imbestigahan mo. Siyempre may due diligence investigation siya na ano yung circumstances surrounding the video. Pero yung atas sa kanya is yung authentication ng video, yung proseso kung paano siya ma-ensure na ito yung tamang video na pinag-aaralan nila and therefore in-explain niya exhaustively yung proseso ng meta sa pag-authenticate, etc. Yun po. So siguro, yung two-week training niya, sufficient siya for the purposes ng agent siya na kayang mag-authenticate ng mga videos. And siguro sa akin, yung 2 weeks na training na yon na ang sabi nga sa atin, di ba parang may software yung NBI and then may accompanied 2 week training paano gamitin yung software na yon. Pero continuing, quote-unquote, yung kanyang training kahit after that module, through experience, no? Hindi natin masasabi na impeached yung credibility ni NBI agent Kalilong bilang witness.
2: So hindi bahagi doon ang pag-identify or kasi nasa posisyon ang defense na tinatanong siya kung alam niya ba kung sino yung assassin na kinontak. So gearing from your statement, attorney, hindi yun bahagi ng expertise or ng pinapa-identify sa kanya.
1: Opo, siguro in normal court proceedings, gusto ko lang din pong ilatag, ang dynamic usually may sa direct testimony ng sa direct examination ng isang witness, meron siyang ilalahad na side niya, 'di ba? May mga tanong tukol sa kanya, ilalahad niya yung alam niya, i-authenticate niya yung evidence na siya ang makakapagsabi na that exists. Sa cross-examination, ang aim po at ang dapat na subject matter na gagawin ay butasan yung direct testimony, hindi yung mag-introduce ng external matters or yung mga ilang mga facts or evidence labas doon sa direct testimony niya, direct examination ng testimony niya, na hindi pa at the proper moment isasalang. So yung mga objections and even yung cross-examination ni defense, sabi nga po ni Attorney Virgil, yung nag-direct examined kay NBA agent Kalilong, highly improper. Kasi po hindi pa yun yung panahon for that. Ang panahon po para itanong ni defense yung mga tanong na yun ay for the direct examination nila ni NBA agent Kalilong na pagkatapos pa ng prosecution.
0: Yung panahon nila, time during their time. Aha.
1: Yes po.
0: Ano po? Yung first 3 days po, ano yung sa tingin ninyo ang pinakamahalagang na-achieve ng prosecution, at sa kabilang banda po, what are the things that you could have done better, the prosecution po? Anong mga kulang at paano, how do we plan to address it?
1: Siguro ang makita nating pinaka-success ay nalatag yung pundasyon. So we let the evidence be heard, we let the witnesses speak. Dahil dyan, yung video, hindi po dinenay, tama kayo, hindi po dinenay ng defense yung existence ng video.
0: Mm-hmm.
1: Nagpaliwanag lang ng depensa bakit may existence ng ganyang threats. Na sa atin, mas mahina na depensa, di ba? Mm-hmm. Dahil may admission na sila eh that it exists, that threats exist. And yun naman po yung parang material. So, siguro labas doon, ang nakita natin, gusto natin i-improve pa, ay paano hindi malunod sa technicalidad yung mga mamamayan. So, nakita natin yung efforts ni NBA, ni Attorney Virgil, na kung mag-object siya, i-explain niya yung objection.
0: Mm-hmm.
1: At ano yung basehan nun sa batas. Dahil hindi po regular sa mga mamamayan na alam yung mga napakadaming objections na maaaring i-level ng isang lawyer sa sa kabilang partido kung sila po ay nagtatanong. So ang gusto natin, sana yung defense ganun din po. No, yung mga iba't ibang technicalities, may Latin terms, 'di ba? Ayaw nating doon malunod yung mga mamamayan. Gusto natin mas maintindihan ng mamamayan yung proseso at yung batas, na tayong lahat bahagi ng proseso ng pananagutan.
0: Mm-hmm. Kahit nga kami mga paralegal workers, may mga hindi pa rin naiintindi.
2: Yes.
1: Dami kasi, di ba?
0: Yeah. At attorney, congresswoman, ano ang kahalagahan, dahil napaka-risky po sa tingin namin, napaka-dangerous na magpipresent ka ng anong tawag
2: sa... Hostile witness?
0: Hostile witness.
2: With Attorney Sulay?
0: And compounding it is the fact na si Attorney Sulay is a lawyer.
2: Yeah.
0: Pero... talagang,
2: still kinuha ng prosecution, no? Ina-identify.
0: Maging hostile witness. Gaano kahalaga po yung kanyang maging testimony?
2: At saka dangers nito, attorney?
1: Yes po, may risk given kapag you summon a hostile witness. Dahil siguro sa benefit ng ating mga nakikinig sa atin kung ano po ang meaning ng hostile witness, ito po ay isang testigo na maaaring ipatawag ng isang partido na ang basa ay hindi po ikakagalan siya
2: hindi
1: ng partido yung na nagtawag sa kanya bilang witness yung sasabihin niya. Mas likely na ikakagalan siya ng kabila kasi mas kampi yung isang witness doon sa kabila. And tayo may reason for that, for us to believe that, dahil chief of staff po ni VP Sara, si Attorney Zulaika.
0: Mm-hmm.
1: So yun po yung meaning ng hostile witness. Pero sa bahagi naman po ng prosecution, ang mas mahalaga ay ilatag yung ebidensya. Mas maging malapit tayo hanggang makamit natin yung katotohanan. At kung kailangan po may risk ni undertake para doon, so be it. No? Ang ending naman po natin ay paano po natin mapapakita sa mamamayan, no, yung proseso ng pananagutan, yung due process na ina-afford natin sa lahat ng mga parties, and sa dulo nito, paano natin i-resolve kung nasan yung pera ng bayan gusto nating mabalik ito sa kaban ng bayan. So if Attorney Zulaika can be instrumental para makita natin yung sagot na yon, kailangan natin siyang tawagin din.
2: Attorney, speaking of assessment ninyo sa process with the presiding judge, Chief Escudero, ano naman ang basa ng prosecution? Was he objective, fair, impartial, or anong komento ng side ninyo?
1: Siguro po, ang comment ko ay personal na lang and hindi po representative of the House Prosecution Panel or other spokespersons. Siguro nakita natin na masalimuot yung trabaho ng isang presiding officer. Lalo na't kung at every turn ay may mga objections na kailangan i-rule upon, no, kung isusustain ba yan, i-overrule ba yan, medyo may more intimate understanding, hindi lang ng bilang lawyer, pero may sufficient time to practice na kaya pong makita yung dynamics at paano po yung attitude bilang parang judge, di ba po? So, nakita natin na in-exhibit po ni Senator Chis Escudero yung trabaho na yun nung mga nakaraang araw. Albeit, of course, yung kanyang standard of liberality applies with both sides. So, kahit tayo may nakikita tayong mga tanong ng defense na highly improper as per Attorney Virgil nga, liberality standard still applies. So, ang dulo naman nito ay nakita natin na mahalaga yung gawain ng presiding officer and gusto natin when observing the rules, hindi lang po liberality, pero yung fairness ay tuloy-tuloy na i-exhibit.
2: Yes, attorney, ito outside na sa merito o di ba kaya sa mga technicalities na pinag-uusapan natin. Pero lumalabas, kahit sa masabi natin na galing ni attorney Amando Verhill Ligutan, lumabas sa social media kung babasahin natin ang attitude ng mga nanonood, ng mga observers at ng mga detractors, lumalabas mula kay attorney
0: Lorraine Badoy.
2: Lorraine Badoy.
0: LCAC spokesperson dati.
2: Hindi na doon sa diskusyon sa nangyari kung hindi yung pag-label kay Attorney Verhill na di umano ay nasa hanay ng Communist Party of the Philippines, CPP-NPA-NDF, dahil daw sa affiliation nito sa NUPL o National Union of People's Lawyers. May bearing ba ito? Kahit si BP Sara ang sentro ng impeachment trial, pero nakikita natin na yung prosecution panel, ang lead ng impeachment number one ay inaatake sa kanyang affiliation. How do you read this? Anong take nyo dito, Congresswoman?
0: Before nyo sagutin yan, Congresswoman, let it be known na si Attorney Cristina Conte, ang Secretary General ng NUPL, has issued a statement na itong si Attorney Ligutan is not a member of NUPL.
1: Yes po. Red tagging po yung ginagawa ni Lorraine Badoy. Wala po siya right now sa posisyon na tuloy-tuloy na magsalita tungkol sa kung anong mga meanings ng pagsali ng iba't ibang organisasyon, given that ilang beses na po siya na-discredit, ilang beses na po nasabihan ng court na contempt, at even right now, natanggalan ng ability to practice her license, her profession, because of her red tagging and her libelous, no, na mga sinasabi. So siguro sa atin, i-affirm ko lang yung statement ni Secretary General Cristina Conte ng National Union of People's Lawyers na hindi po member si Attorney Ligutan ng organisasyon. But nonetheless, pleasure at magiging maganda at magaling kung magiging part ng NUPL si Attorney Ligutan. Nonetheless, no, hindi natin, kinukundi na natin yung ginagawa na pagre-red tag sa NUPL na ginagawa yung serbisyo na nire-represent na yung marginalized sectors and even undertaking advocacy work not only in the court pero outside of it para mas mapalapit yung batas sa mamamayan. No, and for that reason, sila ay tinatakot na hindi na lang maging lawyers ng mamamayan, no, maging lawyers ng kung ano na lang yung gusto siguro ni Ma'am Lorraine dito. But nonetheless, yung itong cyber harassment and vilification ni Attorney Ligutan ay hindi po magiging effective na tool. In fact, no, I think it's a little hypocritical na yung defense team ay meron pong argument na may nangyayaring pag-justify ng threats made because of fear of life, pero may red tagging din na gagawin na threat to life to other people. Yun na po ang sinabi ng Korte Suprema tungkol sa red tagging, eh, threat yan to life, liberty, and security. So ang tuloy-tuloy namang gagawin, no, kahit anong banta, nasanay na ang lawyers na marinig, no, kapag sila po ay binagawa yung kanilang trabaho para makamit yung katotohanan. Tuloy-tuloy lang po ang trabaho. And so tuloy-tuloy tayo sa pagkamit ng katotohanan, pag-establish ng ebidensya. Sa punutulo nito, makamit yung proseso ng pananagutan, makamit yung pananagutan at justisya para hindi na maulit yung korupsyon, yung pagkuha ng pera ng taong bayan at magamit sa hindi natin makita na rason na aambag sa welfare natin.
2: Yes, Attorney. Anong take mo dito, Attorney, maliban doon sa red tagging? Kung babasahin naman natin yung reactions, lalo na nung mga nagkakampi-kampihan na grupo, mas pinalalaki ang issue ng laway, issue ng sipon, issue ng mga pawis, issue ng nakatanggap ng maleta, kasyo si ganito, including ang makabayan, ina-allege na nakatanggap ng maleta, kaya pumabor sa impeachment. Anong take at paano ito hinaharap, especially ng prosecution?
1: Ang sa atin, hindi po ito dapat yung sentro ng ating usapin. Yung sentro ng usapin natin ay yung ebidensya. At syempre, anong ibig sabihin ng mga proseso na ito para sa kapakanan natin? Hanggang ngayon ay nakikita natin yung narratives na to para ma-discredit yung mga proseso and yung ebidensya o yung gusto nating makuhang sagot na valid namang itanong sa public officials kung paano nila ginagasta yung pera nila. So, ako po, iniimbitahan ko tayong lahat, no, na kaysa po na pag-usapan yung mga personal na atake o kaya naman ay mga iba't ibang hindi relevant na usapin sa ebidensya, ay hindi na lang po natin yun ang pokusan. Lahat tayo tao, lahat tayo, mapapakita na tao tayo sa grace na binibigay natin sa iba. And dulo nito ay pokusan natin yung ebidensya, no, hanggat makita natin, no, yung simple truth na may ilang mga taon na tinakasan ni VP Sara yung pagsagot ng mga tanong kaya po dumulo sa isang impeachment trial. May mga ilang taon na hindi po natin nalaman kung saan napunta yung pera ng mamamayan habang tuloy-tuloy yung paghihirap ng Pilipino, no, dahil sa baba ng sahod, kawalan ng pondo para sa serbisyo, sa edukasyon man yan o pangkalusugan at iba pa. Ayaw na nating maulit yon at kailangan nating buuin itong alternatibo natin ng sama-sama at mangyayari lang yun kung alam natin yung katotohanan, kung nasasagot natin kung bakit nangyari itong pagkawala ng CIF, hindi masagot, and ayaw nating gawing ehemplo ng ibang mga politiko. And to that end, dapat inaayawan natin yung personal attacks, inaayawan natin yung ganitong red tagging. Focus tayo doon sa proseso at paano tayo aambag dito.
2: Yes, Attorney, ito may pinadala na tanong. Sabi niya, bakit naka-focus lang kay VP Sara ang impeachment? Di ba ang makabayan, anti-Marcos? Bakit ngayon parang naging malabnaw at puro tutok lang kay VP Sara? pagkakataon mo ito na ma-explain na hindi na bilang spokesperson ng prosecution attorney, kung hindi bilang makabayan, kasi tinatanong dito, ang makabayan is identified na anti-Marcos daw. Ngayon, tutok na tutok at parang ang point niya is bakit si Sara lang?
1: Tama po na tayo, hindi tayo pro-Marcos, hindi tayo pro-Duterte, tayo nga po ay pro-mamamayan. So wala tayong kinakampihan. At sa atin, hindi po tayo, hindi nakakatakas si President Marcos Jr. sa kritisismo. Muli, ang Makabayan Block ay nag-file po ng impeachment complaint laban kay President Marcos Jr. sa simula ng taon. And hanggang ngayon ay pinagpapanawagan natin na hindi po naayon sa mga rules yung pag-set aside nito at the House Committee on Justice level. Nonetheless, ang ating pinanghahawakan na panawagan ay lahat ng sangkot dapat managot mula at hanggang sa tuktok. Kasama po dito si President Marcos Jr., kasama po si VP Sara Duterte. Kaya po tayo, hindi naman dahil may impeachment ay hindi na umuusad yung iba't ibang issues na gusto nating ma-resolve. Gusto natin yung flood control corruption ay we get to the bottom of it. No? And gusto nating tuloy-tuloy yung mga proseso ng pananagutan, hindi lang sa ombudsman, hindi lang din po doon sa formal processes, pero kahit tayo, no, paano tayo umaambag doon sa pagpapanawagan natin ng pananagutan sa mga sangkot dito. No? And gusto natin yung budget ng mamamayan hindi na pumunta doon sa mga pondo na hindi natin nakikita yung ng benepisyo ng tao. For example, yung CIF, hindi lang po ni VP Sara, pero yung CIF ni President Marcos Jr., 4.5 billion pesos in confidential and intelligence funds ng Office of the President lang. Sobrang laki. Mm-hmm. At tinutulan po natin yun noong budget deliberations noon at inaasahan natin kung anumang paglobo nito ngayon ay tututulan din natin siya. Mm-hmm. So, hindi naman po natigil yung ganito, bagkus tuloy-tuloy po tayo sa pag-ayaw natin sa mga political dynasties nila Marcos, nila Duterte, gusto natin tayo naman, taong bayan naman.
0: Mm-hmm. Kung nasa Davao ka over the weekend syempre nakikita ka sa TV at kilalang kilala ka ng mga DDS, syempre wala nang katulad yung buhok mo. But nung nasa Davao po kayo, obviously hindi naman kayo kinuyog, ano, but mayroon ba kayong naobserbahan kung paano ka i-touring ng mga Davaoenyo? Dahil obvious naman din na hindi pala totoo na lahat ng taga Davao ay DDS. Meron din palang pro-accountability.
1: Very warm yung welcome sa akin sa Davao actually. Mm-hmm. Napunta natin yung iba't ibang mga paaralan. Meron tayong iba't ibang forum na pinuntahan para ma-discuss yung impeachment. Meron po sa civil society, meron din po sa church or faith-based organizations. Meron pa nga pong warm welcome yung apo ni Lola sa atin noong tayo ay bumili ng souvenirs.
0: Durian.
1: Sa akin, opo, kung bili kayo sa apo ni Lola, ay naging sponsored post. So, gusto natin.
0: Endorser.
1: Sarap yung durian nila. Or yung mga durian-related products. Mm-hmm. Pero tayo, ang interest naman natin ay yung ano yung panawagan ng mamamayan. Davaoenyo man o kahit saan mang probinsya tayo nang galing, pare-pareho naman tayong naghihirap sa ganitong lipunan eh. Pare-pareho namang mababa, barat yung sahod natin, pare-pareho namang hindi nakukuha yung tamang serbisyo na dapat natatamasan nating lahat. Sa, kahit sa mga schools, no, kulang yung pondo ng mga SUCs dito sa Davao. Kulang yung mga serbisyong natatamasan ng ating mga estudyante dito. At this is the same case everywhere else in the Philippines. So gusto natin makita na lahat tayo ay pare-pareho yung pinaghihirapan. And so may stake tayo na itong proseso ng pananagutan, it's handled well. No? Maayos yung kanyang ending. No? Kung tapusin yung proseso, ito ay matapos ng naayon sa pananagutan at hustisya. At syempre yung pera ng bayan, ito ay hindi mapunta sa kung sinong malaking politiko, bagkus sa atin. At kung napunta nga sa ibang politiko, ibalik. At ilagay ilaan sa mga serbisyo. Yun naman po yung ending na gusto natin dito.
2: Yes, attorney, last question from my end. Ano kayang mensahe ang maibibigay nitong impeachment trial sa mga susunod na mauupo sa mga pambansang posisyon? Tingin mo magkakaroon ito ng parabang chilling effect o lesson learned na pag naupo medyo hindi ko kakamkamin mo ang pera,
0: maghinay-hinay
2: sa pagpangawat kay lisod man di ay ni ang katauhan sa Pilipinas, no? Ang masang Pilipino talagang mananawagan accountability. Tingin nyo makakamit yang ganong attitude, character after this very tedious at sabihin na natin painful process ng impeachment?
1: Yun po yung gusto nating impression na lumabas sa ating mga public officials, pero hindi po sapat na matapos tong impeachment process at maaasahan natin magically yun na po yung attitude ng ating mga public officials. Sa dahil sa assessment natin, no, hangga't hindi talagang nasa taong bayan yung kapangyarihan ng mga proseso ng administrasyon, ng governance, at nasa kamay pa rin ng mga political dynasties, ng mga malalaking negosyo, yung pera essentially para i-convert pa sa kapangyarihan, hindi po natin makikita yung pagbabago. So, yung itong proseso ng pananagutan at pagbabantay at pagiging aktibo natin ngayon, hindi lang po dapat during the impeachment, pero dapat sa lahat ng proseso po, no, ito yung kasalimutan ng pagiging nasa demokrasya tayo, na dapat naiintindihan natin na ang kapangyarihan nasa mamamayan na, at hindi natin dapat i-let go, hindi natin dapat i-loosen yung hold natin. And so, pagkatapos po nito, at hindi kasabay nito, dapat po yung iba't ibang pagpapanawagan natin ng kapangyarihan natin ay sinasabay natin. So for example, malapit na po ang State of the Nation address ni President Marcos Jr. Inaasahan natin na ilalatag niya dito na upper middle income class country na ang Pilipinas. Pero kayo din po mga kapagsabi, di natin naramdam yan, di ba? Mahirap pa rin tayo. So, dulo nito, kailangan natin iparamdam na may itsura na gustong ipalabas yung gobyerno sa kung gaano nakaunlad ang Pilipinas. Hanggat hindi tayo bahagi sa pagpaplano nito, sa pagpoproseso nito, hindi po totoong kaunlaran yan para sa mamamayan, para lang po sa iilan. So, ang sa atin, sumama po tayo sa mga aktibidades para ipaalam yung totoong state of the people, no? So kung may mga malaking protesta o kilusan, para po ipaalam kung ano yung totoong state of the people, sumali po tayo. Kung may mga iba't ibang fora na pag-uusapan kung anong nangyayari sa mamamayan, punta po tayo, iambag natin yung boses natin para po sa dulo nito, yung mga panawagan natin lumakas. No? Hindi lang sa pananagutan, pero sa paano ginagasta yung pera ng bayan para sa mamamayan.
0: We would be glad to discuss with you, attorney, yung State of the Nation address later. Pero ngayong araw po ay babalik yung papatuloy yung impeachment trial. Ano po ang i-expect ng taong bayan sa mga mangyayari ngayong araw? Meron bang mga fireworks?
1: Well, sa ngayon, inaasahan natin na business as usual, na gusto natin kung ano yung evidence, ito po ay mailatag. Siguro, ang gusto nating tignan ay paano po ito o-objectan ng defense, if any or if ever. Dahil kung ano man po yung gusto nilang itanong last time, dito na po sasagutin. Atin, basta po malatag yung ebidensya, welcome development yun. So gusto po natin makita ng tao yung ebidensya. So tumutok po tayo ngayong araw.
2: So attorney,
0: si Attorney Lopez ba ang isasala ngayon?
1: Lotok po. Attorney Lotok.
0: Isasalang po ngayon?
1: Yes
0: po. For the prosecution?
1: Yes po.
0: Aha, sige. Maraming salamat po sa panahong binahagi niyo sa Tinig ng Bayan. We understand lumampas nga tayo doon sa iyong oras na ibinigay. Napapakinggan po tayo sa at least 14 of 18 provinces in Mindanao. Baka mayroon po kayong gustong ipaabot sa ating mga tagapakinig.
1: Salamat po sa imbitasyon. Tuloy-tuloy po tayo sa pagbigay ng buhay sa panawagan natin na lahat ng sangkot dapat managot mula at simula sa tuktok. Isa po ito sa mga proseso na gusto nating gawin. So gusto nating matapos ito, tapusin yung proseso. At tuloy-tuloy natin yung pagpapanawagan ng pananagutan. Hindi lang kay VP, pero syempre sa lahat ng mga sangkot sa korupsyon. No, hindi po natin nakakalimutan yung flood control, di natin nakakalimutan yung kakulangan sa classrooms. Lahat po yan gusto nating masolusyonan para po yung kinabukasan, pagkatapos nito, no, sumasalamin talaga sa pangangailangan natin. Mangyayari po yun, hindi dahil passive tayo, pero proactive tayo. Sana po ay tuloy-tuloy yung pagsubaybay natin, no, at syempre, pakipag-usap natin sa ibang tao tungkol sa nangyayari sa atin. Yun lang po muna, maraming salamat. Daghang salamat po.
2: Daghang salamat, Kabataan Party List, Representative, og usa sa spokesperson, duha di ay ni Silaming, no?
0: Upat na sila.
2: Upat na sila ron, hidagana, no? Pero isa sa mga spokespersons ng prosecution panel.
0: Mm-hmm. Ito mga katinig ang tingog sa atuang spokesperson, usa sa mga spokesperson diya sa prosecution panel. Mga katinig, uy, kadaghan na ba nila nga nagapadala og mga mensahe, nagahulat ni og ano ba, o si pangutana na to.
2: Ang uban, gusto na basa.
0: Pero ato lang sang in fairness, para dili po sila ma-frustrate, kining uban ni ani, gabalik-balik, masugid nga tiga Paminaw.
2: Avid fan.
0: So, si Mary Jane Aguimo Datanding, good morning po. Pa-shoutout po diri sa Butay. Salamat po, Butay.
2: Asang lugar, ha? Medyo
0: sa Caraga ni. Morning, okay. Pinakalayo nga bukid diya sa Caraga. Masangay Gladys, good morning, Sir Romy. Daniel Calixto, good morning, Sir. Nag-tanaw mi diri sa Kalyungan. Sa ano gihapon eh?
2: Karaga gihapon.
0: So grabe tag mga ano diha, tig Paminaw diha sa Karaga, may buntag diha sa

0: Christian in Muslim Mindanao. Headlines. Samantala, isang isang teacher sugatan na matapos nahulog ang sinasakyan nitong e-bike sa isang creek sa Magpet, Cotabato. Headlines. Sa Davao Oriental, Mayor Al Mario personal na sinuri naman ang mga kanal at drainage sa magsaysay para masolusyunan ang mga pagbaha. Headlines. Mati City Police pinalalakas ang kampanya laban sa illegal na droga. Headlines. Detalye ng mga balita susunod na.
1: Asa namin in town ng akong bana, oy, Goryo. Goryo. Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang samag yung sikreto niyong tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na magayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy. Nagatumar yun ay o ganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dakogyod kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
2: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
3: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
4: Ang kuang gid nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Plus. Mao gid ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gud akong bukol sa baga ug sa likod. Kaurat lang ko atong tulo ka bak. Wala gid maintain na lang pud nako sir oi.
3: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulayi ka na ninyo o ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
5: Ganahan mga pisa, Coffee Yaki 7-in-1 si Johnny Reyes, taga-Tuburan, Pagadian City. Tungod doon na kini Korean ginseng, mangosteen, agaricus mushroom o uban pa. Ang daghan niya mga balatian na wag tang usab.
6: Nagapangapi ko, Coffee Yaki 7-in-1. Sukat pag sugod na ako ginawa na, nindot na akong paminaw. Niya, taas na akong resistensya. Bati na ako sa lawas, nawala na.
5: Yan ang Coffee Yaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Basta Yaki, yummy! Mapalit sa mga butika o mga grocery stores.
7: Alas 7 Balita. Narito si Loy Rosario.
0: Alas 7.12 ng oras at ngayon sa detalye po natin mga pangunay mga balita, patay ang isang criminology student na matapos ito'y nakurente sa Arakan, Cotabato. Detalye ng mga balita mula kay Tinig 11, June Navilla Soto. Yes, June?
8: Yes, good morning. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Sobrang pagdadalamhati at kalungkutan ang nadarama ngayon ng pamilya ng isang incoming fourth year criminology student ng Cotabato Foundation College of Science and Technology diyan sa Arakan na Cotabato matapos na residente ng Barangay Bao dito sa Alameda, Cotabato matapos na siya ay hindi na naisalba pa ng mga doktor matapos na nakuryente alas 5 ng madaling araw kahapon sa kanyang mismong boarding house sa bayan ng Arakan. Ito ang si Marlon Sabido ay maagang nagising at sana ay nagpiprepara para sa kanyang mga gawain sa araw na yon ay aksidente na mali ang kanyang pagkakatagsak ng charger ng kanyang cellphone at ng kanyang itong nahawakan ay tuloy-tuloy ang daloy ng bultahe na nasabing kuryente sa kanyang katawan dahilan upang siya mangisay at nakakuha ng atensyon sa kanyang mga boardmates at dito na patunayan na siya ay nakuryente. Isinugod siya sa pinakamalapit na paggamutan ngunit kalaunan ay at tinangkang i-revive ngunit kalaunan ay binawian din ng buhay. Inilarawan itong si Marlon Sabido bilang isang active lector and commentator ng CFCST Catholic Campus Ministry. Isa din siyang mabuting leader kabataan sa kanilang lugar

0: at itong nangyari sa kanya. Bagamat tanggap na ng pamilya at wala namang anumang foul play na nakikita batay sa investigasyon ng pulisya, ay malugod bilang itinuturing na paraan ng Diyos at hindi kontrolado ng anumang tao. Pagkabat ganun na nangyari ay muling nagpaalala ang lahat sa panagiang paggamit nga nitong mga gadgets, ano, dahil katulad na hindi na maulit sa nangyari katulad ng kay Marlon, dahil sa mali ang pagkakasaksak ng kanyang charger. At syempre pa, paalala ng mga otoridad, ano, yung paggamit nga ng cellphone kahit habang ito ay nakacharge ay lubang napaka-delikado, at panawagan nila sa lahat na hindi na sana mangyari pa sa iba ang dinana sa masaklap na naging resulta ng nasabing insidente sa buhay ng isang kabataang katulad ni Marlon Sabido na incoming fourth year criminology student pa naman at mag-graduate na sana sa school year na ito. So sa ngayon, plano ng pamilya na dadalhin dito sa Bao, sa Namada Cotabato, ang kanyang pamilya matapos na maproseso ang lahat, no, diyan sa pulinarya sa bayan ng Arakan. Wala namang ulan na das nitong dalawang magkasunod na araw ang naranasan, no, dito sa buong P-Palma area, except of course sa hindi pa nawawala ang tubig baha, no, sa mga low-lying areas. Patuloy pa nga ang pagtugon ng mga munisipyo ng Kanayangan at Northern Kabuntalan dito sa katabing bayan ng Mitsayab, dahil sa marami pa rin ang tao ang nakakabalik sa kanilang mga tahanan dahil lubog pa rin sa tubig ba hanggang sa ito'y humupa. Kapag ito'y nakarating na doon sa final tributary nga nito na nasa Kusyong at Cotabato area sa patungong dagat. Nangako itong pamunuan ni Mayor Duma Mascud ng Kanayangan SCA Barm at ni Mayor Dato Umbra Dinanggale ng Northern Kabuntalan sa Maguindano del Norte na hindi titigil ang LGU sa pagbibigay ng ayuda sa mga apektadong pamilya, bagamat pareho din silang nagpaalala sa banta sa kalusugan ng katawan ng tao ng matagalang paglubog sa tubig baka tulad na lamang ng leptospirosis at iba pang skin-related diseases. Maliban pa riyan ay yung mga apektadong at tabaang mga palayan ay makakatanggap di umano ng tulong mula sa lokal na pamahalaan. Yan ang mga latest na balita mula dito sa P-Palma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, Laguna.
1: Ganap ng alas 7:19 ng oras. Samantala, dagdag ng mga balita, tinangay naman na ng malakas na agos ng tubig ang isang motorsiklo habang tumatawid sa isang overflow bridge sa bahagi naman ng Paruayan River, Alabada, Cotabato. Naganap ang naturang insidente kamakalawa ng gabi, alas 10 pasado, kung saan kahapon lamang nang madaling araw ito na rescue na batid mula sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ng Alameda o ng Libungan, Cotabato. Agad na silang rumisponde matapos tinanggap ang naturang report kung saan ang biktima nga si alias Toto ay sinubukang tumawid sa overflow bridge dahil sa lakas ng tubig ay tinangay ito kasama ng kanyang motorsiklo. Umabot ng mahigit 3 oras ang ginawang retrieval operation. Paalala naman ng mga otoridad sa publiko na iwasang tangkaing tumawid sa overflow bridge kapag malakas ang agos ng tubig baha para iwas sa kuna. Ligtas naman ang driver na si alias Toto. Alas 7:19 na, samantala sa makilala Cotabato. Sugatan naman ang isang magsasaka matapos ito'y pagbabarilin dahil sa alitan sa lupa. Agad din nga naaresto ang suspect na 49 anyos na isang magsasaka na taga Barangay Kisante sa makilala Cotabato. Naganap ang naturang insidente noong gabi ng Sabado kung saan ang biktima nga si Virgel Respante Paila, 41 years old, ay agad namang isinugod sa makilala Medical Specialist Hospital matapos ito'y nagtamo ng sugat ng ito'y barilin ng naarestong suspect na si Geoffrey Labaya Cagas. Sa investigasyon ng mga otoridad, patungo noon ang suspect sa sari-sari store kung saan nakatambay naman ang biktima habang nagwa-wifi at dito binaril ng suspect ang biktima gamit ang .38 caliber revolver. Agad namang naka-responde ang mga miyembro ng Barangay Peacekeeping Action Team at na-aresto ang naturang suspect at agad namang na-turn over sa himpilan ng pulisya kasama ang baril na ginamit nito. Alitan sa lupa ang isa sa mga dahilan na nakikita ng mga otoridad kaugnay ng naturang insidente. Alas 7:20 na, samantala sa ibang mga balita. Balita mula naman sa Osamis City sa o balita mula sa Pangal Bay. Sa Misamis Occidental, na aresto naman ng mga otoridad ang tatlong mga lalaki na tangkang tumakas dala ang kanilang smuggled cigarettes nang ito'y namataan sa isang border control checkpoint sa barangay Kibungsod Magsaysay, Misamis Oriental noong nakarang araw ng Sabado. Nabatid na pinara ng mga otoridad ang isang cargo truck na bahagi naman ng kanilang regular inspection sa halip na tumigil ay nagpaharurot ng takbo anang sasakyan ang driver nito at tumakas. Agad namang nagsagawa ng pursuit operation ng mga otoridad at naabutan ito sa barangay Kibungsod at dito tumambada sa mga otoridad ang nasa 520 master cases ng hininalaang illegal o smuggled cigarettes. Walang naipresentang kaukulang dokumento ang driver nito at ang kanyang pahinante nang ito'y sitahin ng mga tauhan ng Regional Mobile Force Battalion 10 at Misamis Oriental Provincial Police Office kasama ang Regional Intelligence Division. Kaya't inaresto ang naturang mga suspect at naharap ngayon sa mabigat na kaso. Balita mula naman sa Maguindanao del Norte. Patay ang dalawang magkaangkas sa motorsiklo nang masangkot sa vehicular accident sa bahagi naman ng Barangay Ladya sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte noong araw ng Sabado. Nakilala ang mga nasawi na sina Abdila Sanday Igal, isang binata na at isang J.R. Buwisan na kapwa mga residente ng Tucananes, Poblacion 7 sa Cotabato City. Sa investigasyon ng mga otoridad, nabatid na magkaangkas sa isang Honda Click motorcycle na kulay asol na may plate number 499HRD ang naturang mga biktima at dahil sa lakas ng salpukan nito sa isang kasalubong na SUV ay nawasak ang harapang bahagi ng naturang sasakyan. Sa lakas ng impact, tumilapo ng naturang mga biktima na agad namang nasawi dahil sa mga tinamon itong sugat sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Sa ngayon, pinaalalahan ng mga otoridad ang lahat ng mga motorista laging mag-ingat at sundin ang batas sa trapiko para iwas disgrasya. Sa Cotabato City naman, napatay ang isang lalaki at sugatan naman ang isang minor de edad kasama ng isang pulis nang maganap ang pananambang ng riding in tandem criminal sa bahagi ng Jose Lim Senior Street sa Barangay Poblacion 5 ng naturang lunsod alas 10:55 kahapon. Ang nasawing biktima ay nakilalang si Basir Gapor, 35 anyos na taga Mother Barangay Poblacion ng nasabing lunsod. Sugatan naman at nadamay ang isang minor de edad na si alias Yusef at isang pulis na si Police Corporal Titing Kauring na miyembro ng Barira, Maguindanao del Norte Municipal Police Station. Sa investigasyon ng mga otoridad, kasakay sa isang pulang tricycle ang biktimang Singapore at ang minor de edad ng pagbabarilin ng dalawang hindi pa nakikilala mga suspect sakay ng Honda CRF motorcycle at nadamay naman ang dumadaang police corporal na noon ay sakay din ng kanyang motorsiklo na nag-overtake sa tricycle. Nagtamo ng tama ng bala sa dibdib at yan Singapore na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Tinamaan naman sa kaliwang paa ang minor de edad na mabilis ding isunugod sa ospital. Samantala, tinamaan din ng ligaw na bala sa tiyan si Corporal Kauring. Na-recover sa crime scene ang basyon ng 45 caliber pistol na ginamit sa naturang krimen. Nagsagawa naman ng force of operation ng mga otoridad, subalit nabigo silang madakip ang mga responsable. Balita mula naman sa Bayan ng Esperanza, Sultan Kudarat Province. Na aresto naman ng mga otoridad dahil sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga ang isang kilalang drug personality. Inilunsad ng Esperanza PNP ang operasyon laban sa isang 30 anyos na ikinukonsiderang street level individual o SLI kung saan aabot. Sa malaking halaga ng ilegal na droga ang nakumpiska ng mga otoridad kasama ang ginamit nitong motorcycle na Honda Click 125. Ayon sa pelisya, ang alias Nonoy na suspect na nakapit na kayon sa detention facility ng Esperanza PNP ay patuloy na nagsusupply ng ilegal na droga sa kanilang bayan. Ito'y batay naman sa kanilang ginagawang surveillance operation. At dahil dito, inaharap ang naturang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165. Sa Davao City, nabuwag naman ng mga otoridad ang isang drug den sa bahagi ng Sales Street, Barangay 27-C. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency 11, nakipag-ugnayan sila sa National Bureau of Investigation Southern Mindanao Regional Office. Kasama ang PNP at inilunsad ang naturang operasyon, target ang isang disc jockey na si alias DJ Carr, 26 years old. Nadakip din sa naturang operasyon ng isang alias Edward at ang mga empleyado ng naturang drug den na sina alias Ryan, alias Harvey at alias Raul. At ang mga parokyanong gumagamit ng ilegal na droga na sina alias Vince, alias Nathan, alias Agatha, alias sa Destin, Marl at Kaito. Ayon sa PDEA, isinailalim nila sa matagal ng surveillance operation bago inilunsad ang naturang operasyon na nagresulta sa pagka-recover din ng ilang mga illegal para o illegal drug para paraphernalias, kabilang dito ang diluted na ecstasy at shabu. Naharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 ang mga naarestong mga suspect. Samantala, balita mula naman sa Turil District ng Davao City pa rin, sugatan ng isang lalaki matapos na ito'y pagbabaril lang ng kanyang kaibigan sa Central 2, Binugao, Turil. Naganap ang naturang insidente alas 8 kahapon ng umaga kung saan ayon na kay Barangay Kagawad Rogelio Dodong Maida. Ang naturang pamamaril ay naganap habang ang biktima ay naglalakad lamang patungo sa isang tindahan ng ito'y abangan ng hindi kilalang suspect. Ang biktimang si alias Tawing, residente ng naturang lugar, ay nagtamo ng tama ng bala sa kanyang puwitan. Ang suspect ay kinilala na kanyang kaibigan na si Bobby Banlasan. Ayon pa kay Barangay Kagawad Dodong Maida, na nagkaroon ng mainitang pagtatalo ang dalawa na nauwi naman sa pamamaril. Kung saan ang pinag-ugatan umano ng kanilang alitan matapos nagsumbong ang suspect. Nanilaso naman noon ng biktima ang kanyang aso na naging dahilan ng ikinagalit nito. Samantala, dagdag na balita mula naman sa Kidapaw o mula sa Magpeta, Cotabato. Sugatan ng isang school teacher matapos na nahulog ang sinasakyan nitong e-bike sa bahagi naman ng Marble River kahapon. Kung saan ang naturang biktima habang binabagtas ang nasabing daan at bigla nawala ng kontrol at nahulog sa Marble River. Agad namang tinulungan ito ng mga residente. Si teacher alias Erlene ay Nagtamo ng sugat sa kanyang ulo at galos at pasa sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Ligtas naman ang naturang teacher.
2: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
3: Yung akong bana, nagpugo ang pigsa, may sige siya o inog o ganti ba yung pig, sakit mo lang gahapon daw, nagahubag mo bayo. Kanya, nagpuhay siya kuton, yung gi, butangan o iuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanya butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abtan o mga isa kasimana, naulian dyan.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Sweetheart, ready na!
5: Wow, ka-sweet ba, Uri?
4: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Kabalo na ko sa imong gustong basabot, sweetheart.
4: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fennec Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
5: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
4: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Unya, sweetheart, ha?
2: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Luzano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
3: Oh, tinuon dyan. Nagpasalamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito. Kura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
1: Ganap ng alas 7.32 ng oras at ngayon, sa dagdag ng mga detalye na ating mga pangunahing mga balita, balita mula sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, ihati naman ni Jams Palmahil.
6: Personal na sinuri ni Mata City Mayor Joel Mayo Almario ang kalagayan ng mga kanal at drainage system sa malaking bahagi ng Magsaysay, isa sa mga lugar na madalas bahain tuwing malakas ang ulan. Kasama ang mga kinatawa ng City Engineering Office, nakipagpulong ang People's Administration sa mga residente at leader ng komunidad upang talakayin ang planong rehabilitasyon ng drainage system bilang pangmatagalang solusyon sa matagal ng suliranin sa pagbaha. Ayon kay Mayor Almario, habang isinasagawa ng pamahalang lungsod ang mga kinakailang hakbang at plano, mahalaga rin ang pakikiisa ng bawat mamamayan. Hinikayat niya ang publiko na maging bahagi ng solusyon sa pamamagitan ng aktibong pagsuporta sa kampanyang Sambasura na naglalayong mapanatiling malinis sa mga kanal at maiwasan ang pagbabara ng mga ito. Samantala, pinalakas ng Mata City Police Station ang kampanya laban sa illegal na droga sa pamamagitan ng paglahok sa drug symposium na isigawa sa Career Colleges of Mati, Kamakalawa. Pinangunahan ito ni Acting Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Frederick Saaw, ang pagbibigay ng impormasyon tungkol sa masamang epekto ng illegal na droga at hinigayat ang mga magulang, guro at kabataan na mag-iisa sa pagpigil sa drug abuse. Isinagawa ang symposium sa pagkikipagtulungan ng Career Colleges of Mati, Kadak at PDEA Davao Oriental bilang bahagi ng patuloy na kampanya para sa isang ligtas at drug-free na komunidad. Mula dito sa Davao Oriental, Jams Palmahil, nagbabalita.
1: Alas 7.33 ang oras, samantala balita mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Aabot naman na sa halos 100,000 mga pamilya ang naapektuhan ng nakalipas na pagbaha dahil sa mga pagulang dala ni Bagyong Inday. Sa pinakahuling ulat ng Bangsamoro Arm Ready kahapon, sa 99,238 families ang apektado ng pagbaha sa iba't ibang mga bayan. Nasakop naman ng Bangsamoro, kabilang dito ang nasa 275 barangay. Naitala rin ang 7 mga nasawi, 5 nawawala at 4 na nasugatan, habang patuloy pang biniperipika ang iba pang mga ulat sa kasalukuyan ay nanatili sa 32 evacuation center. Ang nasa 4,720 mga pamilya na apektado ng pagbaha kabilang sa mga binahang mga lugar ang mga bayan ng Kapatagan, Matanog, Barira, Parang, Sultan Kudarat, Northern Kabuntalan, Dato Piyang, South Upi, Sultan Mastura Ampatuan, Dato Hofer, Dato Angala, Dato Abdullah Sangki, Dato Saudi Ampatuan at Sharipagwak. Kaugnay nito ay pinalalakas naman ng mga otoridad ang kanilang monitoring at disaster response sa pamamagitan ng Bangsa Moro Ready para mapagkaluban ng tulong ang mga naapektuhang mga pamilya. Samantala, sa Sarangani Province naman na pwede nang madaanan ang lugar kung saan naganap ang landslide na kumitil ng 10 buhay at pagkawala ng 6 na iba pa sa barangay o sa barangay poblasyon ng bayan ng Malapatan na Sarangani. Samantala, maaari na rin madaanan ang kalsada sa barangay Kapatan na sityo na Kulyail sa barangay Small Margos sa bayan ng Glan. Makarang isinagawa ang clearing operation. Inalis na ng mga tauhan ng Provincial Engineering at ng Municipal Engineering ang mga nakaharang ng mga lupa dulot ng landslide sa nangyaring flash flood bunsod ng mga pag-ulan dala ng bagyong Inday. Isinagawang agar ang paglilinis para maibalik ang daan at mabilis na makapasok ang relief operation o relief goods habang nagpapatuloy naman ang rescue operation sa mga naapektuhang mga lugar. Patuloy din ang panawagan ng mga lokal na pamahalaan sa mga motorista na lagi mag-ingat sa mga daan. Balita mula naman sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental, 9 katao naman ang tinangay ng tubig baha. Isa rito sa mga nakaligtas ang hindi makapaniwalang siya ay buhay pa dahil hindi umano siya marunong lumangoy. At nakasakay lamang ito sa inanod na kahoy ang 55 anyos na si Danny Paliano Diantan, taga barangay Tanuman, Jose Abad Santos sa Davao Occidental, ay kumapit lamang umuno sa kahoy habang inaanod ito dala ng o tinatangay ng malakas na agos ng tubig. At ito ay nakaabot sa karagatang bahagi ng Jose Abad Santos at nadala sa dalampasigan kahit malaki ang pasalamat niya sa himala na siya ay nailigtas. Samantala, nagpapatuloy naman ang ginagawang pagsisikap ng lokal na pamahalaan. Natiyakin ang kaligtasan ng mga residente ng naturang bayan. Ang Jose Abad Santos ay isa sa mga lugar na sinalanta o grabing sinalanta ng magnitude 7.8 na lindol noong nakaraang Hunyo a 8. Sa mga balita ng pambansa. Iharap ngayon ng House Prosecution Panel bilang testigo kaugnay ng investigasyon ng National Bureau of Investigation sa Manoy Banta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., asawa nito, at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon na kay House Prosecution Spokesperson Lanao del Sur, Representative Zia Alonto Adiong, si Attorney Jeremy Lutok, Regional Director ng NBI Bangsa Moro Autonomous Origin in Muslim Mindanao, ang nakatakdang tumistigo sa pagpapatuloy ng Senate Impeachment Trial ngayong Lunes. Ayon kay Adiong, ang testimonya ni Lutok ay magpapatuloy sa mga naunang ebidensya ni NBI Senior Agent Mark Kalilong na nag-authenticate sa video recording at digital files kaugnay ng pahayag ni Duterte noong Nobyembre 23 ng taong 2024 sa naturang video binanggit umano ng Vice Presidente na nagkontrata siya ng hitman para patayin si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at pamilya nito kung siya mismo ay mapatay. Ayon pa kay Adyong si Lutok ang magbibigay ng resulta ng mismong ebidensya o ng naturang investigasyon na ng NBI hinggil sa naturang banta. Gayunman, tumanggi siyang ilahad ang detalye dahil sa umiiral na sub judice rule. Samantala,

Hiniling naman ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag sa House Prosecution Panel na ma-reschedule ng mas maaga ang kanyang pagtistigo sa impeachment trial laban sa Vice Presidente. Sa kanyang liham ipinadala kay lead prosecutor at Batangas Representative Gerville Luistro, sinabi ni Matibag na nakatakda siyang dumalo sa isang summit ng mga law enforcement leaders sa Thailand sa Hulyo 21 hanggang 22. Kaya hiniling niya na maharap siya sa Senado bago ang Hulyo 20. Ayon kay Matibag, personal niyang kakatawanin ng NBI sa pagpupulong kasama ang mga opisyal at Federal Bureau of Investigation at Royal Thai Police tungkol sa mga scam at transnational organized crime sa Asia Pacific. Umaasa naman si Impeachment na Court Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero. Maresolba na ng Korte Suprema ang usapin ang bilang ng boto na kinakailangan upang mahatulan ang isang respondent sa impeachment trial bago pa man maglabas ng pinal na desisyon ng Senado sa kasalukuyang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Escudero, ang kasalukuyang batayan ng impeachment court ay nananatiling 16 o 16 na boto o 2/3 ng kabuang 24 ng mga miyembro ng Senado alinsunod sa konstitusyon at sa umiiral na desisyon ng Korte Suprema sa kasong Bayan versus Zamora. Ipaliwanag pa na kahit 21 lamang ang kasalukuyang aktibong senador dahil nasa pitan sina Senador Jinggo Estrada, Rodante Marcoleta at habang nagtatago naman si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ang batayan pa rin ng 2/3 the vote ay ang kabuang 24 na mga pwesto sa Senado. Binigang din pa ni Escudero na wala siyang nakuhang kasunduan mula sa ibang senador kaugnay ng isyo bagkos inilatag lamang niya ang kanyang legal na interpretasyon batay sa umiiral na batas. Kasunod dito, sinabi ni Escudero na mas makabubuting maresolba na ng Korte Suprema ang usapin na kung may maghahain ng petisyon habang nagpapatuloy ang impeachment trial upang maiwasan ang panibagong sigalot kapag nakapagpalabas na ng desisyon ng impeachment court. Dagdag ni Escudero na layunin ng impeachment process na tuldukan na ang mga isyong kinakaharap ng bansa at hindi magbubukas ng panibagong legal na alitan bago o pagkatapos ng naturang paglilitis. Alas 7:43 ng oras, samantala, balita naman sa Ibayong Dagat. Umabot na sa 4,490 ang bilang ng mga nasawi. Kasunod naman ang pagtama ng malakas na lindol sa bansang Venezuela noong Hunyo 24. Tumaas ang bilang na naragdagan ng 150. Kahit nasa mahigit 16,000 na ang bilang ng mga nasugatan. Iniulat din ng Venezuelan government na mahigit sa 19,500 na mga individual ang pansamantalang nananatili sa mga camp o evacuation center kasunod ng matinding pinsalang iniwan ng malakas na lindol. Inihayag naman ni National Assembly President George Rodriguez, kapatid ni interim leader Delcy Rodriguez, sisimulan na ng gobyerno ang pagbibigay ng mga apartment sa mga pamilyang nawala ng tahanan sa susunod na linggo. Kinumpirma naman ni Foreign Minister Ivan Hill na dumating na sa bansa ang aid shipment na mula sa Russia. Sa balita ng pang-ekonomiya.

Sa tuwing na sasarana ng telecommunication industry ang isang paraan na ginagamit ng mga scammer, naghahanap na naman ang mga cyber criminals ng panibagong paraan upang makapanloko habang patuloy na pinalalakas ang mga service ng mga service provider ang kanilang proteksyon laban sa peking SMS na panlilinlang na link at SIM-based fraud. Patuloy din ang pag-aangkop ng mga scammer ng kanilang mga taktika. Dahil dito ay ang paglaban sa digital fraud ay hindi na lamang isang beses na solusyon kundi isang tuloy-tuloy na proseso na nangangailangan ng patuloy na inobasyon at pagtutulungan. Sa mga nakalipas na taon, patuloy din pinalalakas ng mga telcos company ang depensa laban sa digital scamming na sa pamamagitan ng iba't ibang hakbang tulad ng pag-secure ng enterprise sender IDs, pagharang sa mga pamamagitan ng link, pagtukoy sa mga operasyon ng SIM box at paggamit ng network analytic upang matukoy ang kahinahinalang aktibidad. Nakakatulong din ang mga hakbang na ito upang mabawasan ang mga karaniwang scam gamit ang SMS na dati nang tumatarget sa milyon-milyon ng mga mobile users. Gayunman, habang nagiging mas mahirap isagawa ang tradisyonal na paraan ng panloloko, nagsimula naman ang mga scammer na gumamit ng mas sopistikadong pamamaraan. Isang halimbawa nito ang paggamit ng illegal na IMSI catchers o peking cell towers na naglilinlang ng mga mobile device sa isang lugar upang kumonekta sa mga ito sa halip na ang mga lehitimong cellular network. Hindi tulad ng peking SMS na karaniwang nagmumula sa messaging system, sinasamantala ng IMSI catcher ang cellphone network sa pamamagitan ng paglalabas ng mga mas malakas na signal upang otomatikong kumonekta ang mga kalapit na mga cellphone at malampasan ang ilang security controls. Bagamat iba ang operasyon ng mga kagamitang ito, kumpara sa karaniwang scam, ipinapakita naman ito ang mas malaking realidad na patuloy na binabago ng cyber criminals ang kanilang mga pamamaraan habang pinahuhusay naman daw ang panlaban sa seguridad. Sa balita, sa larangan naman ng sports.

0: mainit na tinanggap ng mga Pilipino ang pagdating ni Pinay Tennis sensation Alex Riala. Pinagkaguluhan ito sa kanyang pagdating sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 sa Pasay City matapos ang makasaysayan niyang kampanya sa prestigyosong 2026 Wimbledon Championship sa London. Nagtapos ang ratsada ni Alex sa 4-6, 6-4, 3-6 kabiguan kay Jasmine Pauline ng Italy sa 4th round. Nakaguhit na sa Philippine tennis history ang naturang paglalaro ni Alex sa 4th round ng Wimbledon. Siya rin ang unang Pinay netter na nabigyan ng tiket sa isang Grand Slam tournament. Hindi naitago ng 21 anyos na tennis ace ang kanyang kasiyahan sa paglalakad niya sa International Arrivals Area kung saan tumugtog ang Arts Group Banda Kawayan ng Pilipinas bukod sa isang welcome message sa LED screen. Saglit siyang huminto sa paglalakad para pumirma ng ilang tennis ball na dala ng kanyang mga fans na nagwawagayway ng Philippine flag at tarpaulin. Bagamat walang lalaro ang torneo sa bansa ay magiging abala pa rin sa 33rd Southeast Asian Games Women's Singles Gold Medalist sa ilang branded sponsor engagement ngayong linggo. At sumunod ang kabuuan ng paghahati ng mga pangunahing balita itinampok ngayong umaga po ng Lunes at 13 sa buwan po ng Hulyo 2026 sa mga himpilan ng 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 105.7 Joy FM sa Davao Oriental kasama si James Palmahil. Jun Villasoto, ako naman si Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: Hamis na ang kutis o nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
3: Murago ni siya puti-puti. Nagpapalit ko kay Mama o Hermosa Kojic Whitening Soap. Dinagamit ako siya buntag and sa gabi, dinamintain ako. So, moto ang resulta, napanas na, nawala ang bugis akong nawala.
2: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika.
1: Imperial Appliance Plaza. Appliances ba ang hanap nyo? Adtuan na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, adtuan na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
4: May banta ng El Nino pero tag-ulan na ayon sa PAGASA. At pabago-bago ang panahon. Sa ganitong sitwasyon, dapat mas maging maingat sa iyong kalusugan dahil maraming dala na iba't ibang mga karamdaman. Nariyan ang banta ng dengue, waterborne diseases, leptospirosis, influenza-like illnesses na may dalang ubo, sipon, problema sa baga at iba pa. Lagnat ang kadalasang sintomas ng mga karamdamang ito dahil may infeksyon na nagre-react ang immune system. Para malabanan ang naturang mga karamdaman, palakasin ang immune system. Mahalaga ang balanced meal na mayaman sa antioxidant, vitamins tulad ng beta-carotene, vitamin C at vitamin E. Kumain ng dark green, red, yellow at orange na mga prutas at gulay. Mahalaga din ang personal hygiene kaya dapat laging maglinis ng kamay. Siguraduhin malinis ang kapaligiran. Ito ang inyong Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
5: Ang paalalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
6: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish gutter, Spanish and flashing. At marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
7: Sweetheart, ready na!
8: Wow, ka-sweet ba, honey?